0: tuman sa mga proyekto din sa syudad sa pagadian. So makita man, among ginabasa diri pirme, mga project ni Mayor Samico, mga ayo mo, na din ang mga datos, pilay mga katidad din he.
1: Mm-hmm. Na
0: yung
1: siya.
0: Project nga gipatuman.
1: Oh, ingon ani no, simbakulang palayo lang gid pod kon ang mamayor sa Pagadian City, dili kaalyado ni Mayor Sami, dayon si Mayor Sami pohon, buligan sa panahon siya ang gobernador, dili mubabag si Mayor Sami. Iya pa nang tabangan para ma-highly urbanized city ang siyudad sa Pagadian tungod kay Damgog yod o tinguha sa ato ang Mayor Sami ko na ma-highly urbanized city ang siyudad sa Pagadian regardless sa color sa politika. Wala jud na siya sa kanang kuan kaning panahom ni Mayor Sami ko.
0: Kamu diha mga pulahan.
1: Color. Wala si koloray. Pero layo magigkais kamatuoran nga puhon magmayor sa dakbayan sa Pagadian kalyado gyapon ni Mayor Sami, gan si Mayor Sami gobernador tataw kayo nga mutoy o musutoy ang ato ang probinsya sa Sambuanga del Sur sa Kalambuan o lakit na sa ato ang syudad sa Pagadian. Dods,
0: yes.
1: Naapodot ato ang hisgutan di ay karon no nga sad to say atong mga pasubo sa tanan na mga estudyanteng na biktima o mismo sa mga nangamatay dito sa Sambuanga City shooting incident sa kanang kuan adso kaning sa campus sa junior high school sa kuan kanang Ateneo de Zamboanga University diin ang ato ang syudad sa Pagadian pangpangulo na Mayor Sami ko ang kininagtunol sa iyang mga pasubo ngadto sa mga nagbangutan nga pamilya o dayon ang atong mga pag-ampo giawhag sa ato ang Mayor Sami ko nga mag-ampo kitang tanan nga wala na untay mahitabo pa nga ingon ini sa mga lain-laing lugar o din sa ato ang probinsya sa Sambuanga del Sur ug Dakbayan sa Pagadian. Din sa Mayor Sami nag-ingon nga wala lang gi mahayay tanan, dili mahayan ang mga magtutudlo, dili mahayan ang mga ginikanan, kundili ang panahon, apan gikinahanglan gyud ang disiplina nagikan gyud na sa usa sa sulod sa pamilya gikan sa mga ginikanan dayon asigunda na ang atong mga magtutudlo sa pagdisiplina sa atong mga kabataan. So kanang concern si Mayor Sami ko sa ato ang mga estudyante, sa atong mga magtutudlo o sa tanan nga mga naa sa tulunghaan o gabisa na sa mga ginikanan naanak manggudod.
0: Yes, no? Muna ang mando ni Mayor Sami ko gipangusgan usab ang kaning security measure sa mga tulunghaan, mga eskwelahan, adunay mga pulis matag karon og unya nga magbantay din ha sa pagsulod o adunay pagpa-inspection sa mga bag. Kunya atong ihawag usab no mga elementarya.
1: Yes,
0: makakuan ba elementarya ini? Nanay mga buot no?
1: Oh, nanay mga buot
0: oh, elementarya. High school, senior high,
1: mga
0: security guard nga naminaw, mga principal
1: si
0: magtutudlo.
1: Si Christine, nanay siya class, elementarya pa siya doon.
0: Oh, ipatuma ninyo ang security measures pag-inspection sa mga bag. Iba si nanay mga sulod ha, nanay mga dala nga hinagiban, perte nang lisura niya mag agubot-gubot sa eskwelahan kaning mga ganggang aksyonan gilayan na sa mga maestra, magtutudlo, principal para dili na nga mas magmusanay ning mga nahitabo karon sa mga tulungan, mga estudyante, kading mga bully-bully. So yes, pamusgan gyud ano sa mga magtutudlo, principal. Eh hinoon na naman sila pagpayagan ning security measure seminar. So pamusgan pa gyud na og ilabi na sa mga gate kanang pagsulod every morning. I-inspection nga inyong mga bag, mga security guard ha, kay basig na ikuan diha mga hinagiban.
1: High tip na kayong panahon rondod.
0: Pag unang nahitabuan ang bullying, paglantaw atong bag, agoy na nakuhang badsi corno, kotsilyo, sa ito hinagiban na nakumpis ka. Mauna nga, double check yun din nyo.
1: Oo, oh, inguna na ba, kay ang atuwa sa unang panahon, binulutay naman itong buhok, dahil kanang, kuhan din kanang after, bahad ba, di ba? Kabahad ka doon, no, nga, sige, human's class, sumbagay ta. Ano araman to?
0: Karoon kayo, pusil, patay, nilubaay naman.
1: Inguna na, dahil kanang
0: pangkusnuton,
1: o pangkusnuton, tas atong mga maestra sa unang panahon, inigsumbong na to sa itong mga ginikanan. Ingunan, mantag mirese.
0: Sulay po kuhan na, kinagaydan po kuhan na sa una.
1: Sige kang kagaydan, mas gamit ang gaydan sa una, karoon wala na guidance nga naman diretsog pinosilay dayon diha gyud mismo sa ato ang sunod sa pamilya ang tinubdan sa disiplina tudluan doon sa atong mga anak ko na unsaon na paglahutay pag bypass ang usa ka kanang ang stress or ang kaning depression, no? Gagmay gani nga bikil dayog hikog, gagmay nga bikil dayon og romintado kana deng pagkuano pagpamusil. Dili ba kaagwanta nga sa kinabuhi dods 95% gyud ang kasakit, 5% ra ang kalipay.
0: Yes, kuan kanang mga ginikanan nga naay mga estudyante nagtungha sa pampublikong eskwelahan, private sa pamanadiha. Ipitol ginay yung mga anak kay karon bay taas-taas og risgo sa bullying o gadunay nang makita nyo ni mga disgrasya na nangamatay ng mga estudyante tungod dinhi nang hipanghitabo karon. Mao na nga alarming karon ang nahitabo og ang manusab wala man puni pasagdihin noon sa Department of Education, DepEd. Yes. Nga subsob ang inyohang pagbantay diha sa inyong mga estudyante labi na mga magtutudlo. Again, security measures in partnership sa kapulisan, tag-asa nga mga lugar, lungsod, syudad, mga munisipyo, kani dunay mga tulungaan.
1: Yeah, wala tayong time. Gala.
0: Wala tayong igong oras sa pagpadayon sa inyong programang ang kakuhan. Ako niya gala sa kanginan sa gihapon, Dodge Marzon.
1: Sa ngalan sa itong amahan sa syudad, sa Pagadian Mayor Samikog, sa Pagadian City 15 Council, City Councilor Jigera Riosa, City Councilor Lansco, City Councilor Engineer Roger Acidilio, napuno na to si City Councilor Ben Colby, sa sunod, madugangan pa. Siyempre naman kini si Redrio, Ubani Dodge Marzon, maingon, God will make a way because God is good all the time. Whatever happens, life must go on. God bless Pagadian. Ascenso Pagadian. Ascenso Sambanga del Sur.
2: Ascenso Pagadian. Mior Samico.
3: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
4: 106.5. Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday.
6: Tatay?
5: Mendoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-case ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung...

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: 106 points.
1: Seth Living Testimonies.
2: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
3: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
2: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
3: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kong kakitahan tungod karon. Dali mo usos ang imong sugar. June Largo.
1: Living Testimonies.
4: August is ASEAN Month. Bilang bahagi ng isang rehiyon, patuloy na nakikipagtulungan ang Pilipinas sa mga kapwa bansang ASEAN upang isulong ang mas ligtas, mas malusog at mas matatag na kinabukasan para sa lahat. Sa larangan ng kalusugan, mahalaga ang sama-samang pagkilos sa pagharap sa mga hamon, pagpigil sa pagkalat ng sakit at pagtataguyod ng kapakanan ng bawat mamamayan. Makiisa sa pagdiriwang ng ASEAN Month at patuloy nating isabuhay ang diwa ng pagkakaisa, kooperasyon at malasakit para sa isang mas malusog na komunidad.
0: 106 points.
5: This song is brought to you by Virginia Hotdog. Basta Hotdog, Virginia.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Horas, alas 8 y media.
4: Horas, hadugganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
6: Kapag kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid to rawan eh. Gani ay. Sa diya nga nagmuntin ko, ano ay, patun sa iyahang lawas. Maglapag yun ko ato mga gulo yun.
5: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa. 106.3

August is Sight Saving Month. Ang ating mga mata ay mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay, kaya nararapat lamang na bigyan ito ng tamang atensyon at pag-aalaga. Magkaroon ng regular na eye check-up, panatilihin ang wastong kalinisan, kumain ng masustansyang pagkain, at ugaliing protektahan ang mga mata mula sa mga salik na maaaring makapinsala dito. Kung nakakaranas ng panlalabo ng paningin, pananakit ng mata o anumang pagbabago sa paningin, huwag itong baliwalain. Kumonsulta agad sa pinakamalapit na health facility o eye care providers sa inyong lugar. 106.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 9 y media.
4: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
5: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo ataki. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
6: Daghan og tambal ipanginom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya mag capsule. Dinta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
5: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck o duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
8: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
9: Seth Living Testimonies.
4: Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
10: Kung tiyan ba ni sakit, nagpa-check up ko ato niya. Ako mangipa-ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayoma niya. Kiingnan kong upirahan.
4: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
10: Nag-inom ko kaning din panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala namang kumubalik kung pa-check up. Kaya nakauyo naman po sige tumar sa panyawan coffee o kaning mga capsule ninyo.
9: Living Testimonies.
4: Pagmatuod nga buhi og tinuod hatod kanato sa said marketing. Tatak, magaling.
2: 106.3

0: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
2: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya na sila i-deliver services and Waka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue, Santiago, Pagadian City Branch.

0: that the best you can do?
1: You really are scared, aren't you?
2: Yes.

0: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
1: Ana
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumana nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga anad ta.
4: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
5: Hey, nay, uy, kung saan magod nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
4: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nak. Biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
5: Pero nay, gihangyo naman ako. Diligid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
4: Unsaon kain nato ba? Ay, pagdali gyud ka onak aron kuyugan ko nimo.
5: Nay, uy. No problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
4: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug sinsing nga gihatag ni tatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta.
6: Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
7: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang muatake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Nagkaroon tambal ipang inom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, nataas akong uric, akong ulo magsikukalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, ginta na yun akong ibati. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
7: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. 106.5

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 10 y media.
3: Oras, hatugyan nato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
4: 106.3
5: Set Living Testimonies.
6: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
7: Ako nga tawag na goiter po na to siya. Ding tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
6: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
7: Pag-hikas niya siya tutunlan, wala naman.
5: Living Testimonies.
8: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
4: 106.3

0: 106.2
1: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. 106.2

0: si Ann-Ann Nebres. Halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting nga na ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
3: Ana o.
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede daw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
5: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
6: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas og said liniment oil.
5: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
6: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
5: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako? Nakadagan na yung padulong sa video kay. Aray! Sakit no more!
6: Said Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika!
7: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
8: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi. Lalo akong lumalakasan sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na

0: balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. O kung comfort ang isgutan, available ang furniture o bed linens. Nagtanya ka sa delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. O ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
1: MC1 Hardware. 106.2
2: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: 106.L.
1: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. O ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Ana, isulay mo, diba? Mawalay mo ka, kapoy. Ako bitong bata, nga na ako nanguma. Kanang gikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
5: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Seth Living Testimonies.
1: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
6: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
1: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
6: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kong kakitahan to karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
0: Living Testimonies. 106.2

Ta upa pa 106.3 is the place to be. Oh, yeah. Kung ikaw magproblema, bilip ang paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Oh. Di kan pas daruhan, diretso stubaan. Di kan pas espilahan, tapok sa kahigalaan. Di kan punta trabaho, largo dayon sa resto. Bisag asa pa

0: Tell me who's the man, o gang station sa tanan. Isingit pa nga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 12 y media.
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Magubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambag ipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, usan lang diyan naghakay og bati. Taas akong uric, taas pod akong krea, ug ako ang takuig ipang bati tanan, daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kaniya akong amiga, magsiyon. Ayaw na pag inom na bisag unsa pag paragis na ka. Sisay yun. Gisuwaya na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugo na og inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na gyud akong gibati. Nakauyon ko. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, lagi ka usaban gyud ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 60 na ko.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Kapoy na, sige galimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.

0: Virginia.
1: August is National Lung Month. Ang pagkakaroon ng malusog na baga ay mahalaga sa pagpapanatili ng lakas at kalidad ng buhay. Upang mapangalagaan ito, iwasan ang paninigarilyo at pagkakalantad sa usok, panatilihing malinis ang ating kapaligiran, magkaroon ng aktibong pamumuhay, at kumonsulta agad kung makaranas ng mga sintomas sa tulad ng matagal na ubo, hirap sa paghinga o pananakit ng dibdib. Sa simpleng pag-aalaga sa ating baga, nakatutulong tayo sa pag-iwas sa mga sakit at pagpapanatili sa mas malusog na pamayanan. 106.2

0: and affordability. Pensione di Iliana.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo gyo, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, huwag niya akong gigamit. Kogon ra gyo, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
3: August is National Adolescent Immunization Month. Ngayong National Adolescent Immunization Month, hinihikayat ang mga magulang, kabataan at buong komunidad na suportahan ang pagbabakuna ng mga adolescent. Mahalaga ang mga bakuna upang maprotektahan sila laban sa mga sakit at mapanatiling malusog habang sila ay lumalaki. Magtungo sa pinakamalapit na health center o kumonsulta sa inyong paaralan upang malaman na ang mga angkop na bakuna at iba pang serbisyong pangkalusugan. Sa sama-samang pagkilos at napapanahong pagbabakuna, masisiguro natin ang mas malusog na kabataan at mas ligtas na kinabukasan. 106.3

0: 106.7 FM. Ang atong kahimsugmay nung danon og ang ayang taga ang pagtagan maong ang SED Marketing. Karon, magadalit ka ninyo nining talag sa autonomalon. Mga giya alang sa kahimsug sa maayong panglawas. Hatod ka ninyo sa SED Liniment Oil. Haplas sa Kaupayada. Giya alang sa kahimsug sa maayong panglawas. Uba ni Ma'am Michelle Miral Galve. Tulumanong mga giya o magahatag o mga tambag aron ang lawas nato magpabiling himsug og luwas sa mga balatian. Pinaluyuhan kini sa Haplas yung milagrosong mutaba ang SED Liniment Oil nga gikan sa SED Marketing Incorporated. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Ug karon aliana ang atong anchor woman, Ma'am Michelle Miral Galve.
1: Pareho ba ta nga Haplas is life? Labi na natong mga medyo nagka-mature na mga kasama. Lahi na gyud ang atong mga panginahanglan. Gani, kinahanglan gyud nato ning mga Haplas nga masaligan sa pang-adlaw-adlaw nga paghatag og alibyo sa mga sakit-sakit sa atong kalawasan kaysa tinuod lang. Wala gyud lami mga kasamang mo trabaho kung naay mga gipamati sa kalawasan. Maobitaw nga ani karon ang programa nga magpahinumdum kanato nga sa atong mga kalisdanan og pagpaningkamot kasama duna tay masaligan. Kana ang SED Liniment. Ayan, ang Haplas ng masa nga ginama mga kasama sa Seed Pharma. Ako gihapon ni Radyoman Michelle Miral Galve. O syempre, muabanti ta sa mga Haplas kasama kay lagi. Hay sa tinuod lang, after sa atong pagtrabaho, alo ka oras na ningkamot, nagunahuna, nag-alsa, whatever atong gihimo, nagbantay mga bata, nanghugas, nagdaro, nangisda, o uban pa mga kasama, kapoy gyud ang lawas. Mao nga ania ang Haplas ng masa nga para gyud ka nato kasama. Para natong mga naningkamot og pata sa kinabuhi gamit ang atong mga physical no nga kusog og nainangutanan nako para sa man ay na ang SED Liniment unsa man pud na siya be nga haklase nga Haplas mga kasama. Daghan ang mga nakapamatuod na nga ang SED Liniment kini nga klase nga Haplas dili lamang kini para sa sakit sa lawas. Syempre kung Haplas para gid na sa sakit sa lawas apan labaw pa ni ana o gawas pa ni ana nindot ka ayon ni kay ako og yung gisulayan nagapamassage man jud ko nang lingkod-lingkod ba nga kanang daghan kay yung magmasahe sa kanto. Oh, ikot ti pwede kani akong Haplas gining ako ang hatag sa ako ang partner ang SED Liniment kay gusto gina ko ako gid ang maka-experience og duod man. Mga kasama pag Haplas gyud sa akong kalawasan, dili tong normal nga oil nga ilang ginagamit. Apa kanindutan lang imong murag mauwaw na lang ko kay murag naa na may manggawas nga mga hangin. O ta kahibaw asa gikan, pero kahibaw ta nga gikan sa sulod sa atong mga kaunuran. Mga kasama kahibaw mo unsay akong pasabot, no? So nindot ang SED Liniment para sa mga sakit sa lawas. Sakit sa abagan, sakit sa wagta, katinuod lang sakit sa hawa, sakit sa likod, unya pang masahe o para pod sa mga pamaol. Pamaulan baka, labid na kung nagsigikag binaktas kay siguro lisod ang kinabuhi niya gusto ni mong magkuan na lang or nag-exercise ka, no? Gipamaulan ka, kasama kini ang Haplas nga para nimo. So kung naakay mga gipamati sa imong lawas, kasama pahiri na yon sa SED Liniment. Ina ang pharmacist, no? Diha sa inyuhang dapit na ay SED Liniment nga masaligan nga dunay methyl salicylate, dunay camphor plus, dunay pagyoy menthol, maunga grabe yun ang iyahang ihatag nga alibyo sa atong mga nagsakit-sakit nga parte sa lawas kasama. Unya, mahibong mo kay daghan pod ang mga nagpamatuod nga ang SED Liniment dili lang para sa mga sakit sa lawas. Kasama na apoy mga nagpamatuod sa ila mismong experience nga ilahang isulayan, experimental ba? Na sa dihang effective man pod yun ay kayo sa mga dandruff, no? Or kanang kaspa ba? Kaya excuse me sa mga medyo sensitive di ako. Nakikoy kay ilang adugay, nakikoy niyang problema nga gikas pa si ako tong pasulayon aning SED Liniment. Unya sa mga bata, siguro mga idran pun siguro nga naay mga kuto riha, no? Uy, pwede gyud di ay kaayon ni mga kasama. Plus mga paso-paso ug uban pang mga problema sa panit. Sulayan nato ni unya ato pud ni hisgutan sa mosunod pa nato nga mga episodes dinhi sa atong bag-o nga mubong programa. Atong ila-ilahon ang SED Liniment. Kung ngano man nga gisaligan kini sa kadaghanan sa karon. O di ba? Wala ba mo na intriga? Kay ako na intriga gid ko ani. Mao nga akong gisulayan og tuod man sa akong experience kasama sa akong pagpamasa. Nakaangkon gyud kong alibyo sa akong kalawasan. Tuo mo sa dili ulit gyud kong magpamassage. Dili gyud pwede kami sa kumbana nga ang amo ang yung reward sa amo ang pagtrabaho every after magsweldo. Naa gyud may massage 1 or 2 hours after payday. O di ba? Kay lagi mo lagi na atong reward nga ginagmay sa atong pagtrabaho kasama ang magpamasahe. O nya ato pong hatagang saktong reward pinaagi sa paggamit sa SED Liniment. Daghang patag-isgutan sa musunod na episode dinhi sa atong mubong programa. Ako ni Radyoman Michelle Miral Galvez.
0: Inyong nabati ang atong tulumanong giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Hatod ka ninyo sa said liniment oil. Hapla sa kahupayan, giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Uba ni Ma'am Michelle Miral Galve. At ang ilang yapon kini katulumanon sa samantak na o samang sibyaan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras ala una sa hapon.
4: BBC .lit balitan.
5: Kabag tingog kabalkada mayong hapon kaninyong tanan niya ng BBC .lit balita ala una. Misalmot ang Bureau of Jail Management and Penology Region 9 sa 2026 People's Caravans National Housing Authority kagahapon, Agosto 20, 2026, sa City Covered Court Plaza Luz, Pagadian City. Mihatag ang mga buhatan og medical og dental services, medical consultation og nagpasundayag sa mga produkto nga gihimo sa mga persons deprived of liberty kon PDLs. Aron mapaduol ang mga serbisyo programa sa gobyerno ngadto sa mga benepisyaryo sa komunidad. Inyo na bati ang Daklit Balita Launa. Ako si Bagding Baintinua by Cheryl Uniot Lirazan. Nagang salamat umayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daklit Balitan 106 points.

0: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa sa pag-appeal? Una, pagtipon og upang katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
1: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
3: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
4: O, nang gamit na po, Ma'am. Ang ikat na po sa kong banin, Ma'am, no? Kanang humok ayo.
3: Dili hapdos.
4: Okay na kayo, good Ma'am.
3: Dili po siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
4: Wala po, Ma'am.
2: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, kutis Celebrity ka!

0: Virginia.
1: August is Family Planning Month. Isang paalala na ang responsabling pagpaplano ng pamilya ay mahalagang hakbang tungo sa mas malusog at mas maayos na kinabukasan. Sa pamamagitan ng family planning, ang mga mag-asawa at individual ay may kakayahang magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon. May iba't ibang ligtas, epektibo at angkop ng mga family planning method na makakatulong sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, sanggol at buong pamilya. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o rural health unit upang makakuha ng libre at tamang impormasyon, gayon din ng mga serbisyong pang family planning. Magplano ngayon para sa mas ligtas, mas malusog at mas panatag na bukas. 106.2

0: Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanahan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog na memorya, kusog pod, o diskarte! Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon. 106.3

0: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
1: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
2: Apo, kumusta naman po yung pagiinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Natapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakaginawa, Kuya Boy.
0: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
3: 106.2. This song is brought to you by Big Shot Hotdog. Bigatin sa lasa, suwak sa bulsa.

0: 106.7 FM.
1: August is National Breastfeeding Awareness Month. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ipinapaalala natin sa mga ina at pamilya ang kahalagahan ng pagpapasuso para sa kalusugan ng mga sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol dahil taglay nito ang mga sustansyang kailangan na upang sila ay lumaki ng malusog at magkaroon ng mas matibay na panlaban sa sakit. Sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol, mahalagang eksklusibong pagpapasuso ang ibigay upang matulungan silang magkaroon ng malusog na simula sa buhay. Malaking tulong din ang suporta ng pamilya at komunidad upang mapadali at mapagtagumpayan ng mga nanay ang kanilang pagpapasuso. Sama-sama nating suportahan ang pagpapasuso para sa mas malusog na mga ina, sanggol at pamilya. 106 points.

0: Yeah. Check this out.
1: What about check?
0: Brand new track from Bell. Yo, here we go.
2: Sa panimata sa bunta, bilet naman kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pretty kayong kusuga. Imagine na ba jis milka what's nagasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy. Everyday, kung gusto ka o R&B, hip-hop.

0: Tell me who's the man, o gang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas tres.
2: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
3: Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa
4: at ang karagatan ng awa
3: ay bumukso para sa sanlibutan
4: o bukal ng buhay.
3: Walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
6: Mayong hapon mga kabagtingog kabalkada sa nanang Daklit Balita Las Tres. Nasunog ang green nga wing van nga giparking lamang sa Gillian Street mula Bisambuanga del Sur alauna 53 kagahapon sa hapon. Daling girespondihan sa Malabi Municipal Fire Station ang insidente ug malampusong napalong ang kalayo ug mikabat sa 20 mil pesos ang ibaraba ng danyos. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita Las Tres. Ako si Bagting 27 Dari Likat ayaay sa Bell FM ug Radyo Bagting.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
0: Yeah. Check this out.
7: You wanna check it?
0: Brand new track from Bell.

0: me, who's the man? Ogang station sa tanan, isingit mga higala bell. FM na kita, yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga anad ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Ay, nay, uy, kung sa akong magod nga kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangyoon lang sa nato na biwa pa manggitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gyangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kain nato ba? Ay, pagdali diyan kaonag, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, may problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
1: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag ni tatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store na gadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod maka-focus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pag-develop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Syrup, mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.3

0: 106.7
1: Adiriko Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adiriko Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga di kalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Adiriko Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
2: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
3: Mio,
4: okay po si Tatay Mio.
3: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
4: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
3: Pagtrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi ko nung aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Ay, anong laki po, Kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang White Cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan. 106.

0: Yeah. Check this out.
1: You wanna check it?
0: Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa pagmata sa bunta, bilik na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, parti kayong kusuga. Imagine na ba just milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka of R&B, hip-hop

0: Tell me who's the man, ogang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas tres y media.
2: Si Ann-Ann Nebres na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
3: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting anay ko kuan, ning capsule o coffee, nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud po.
4: So, ingon ana. Paragis bila-bila.
3: Oh, paragis bila-bila, capsule, o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud po. Kay, dili po hindi mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
4: Bila edad din mo ron, ma'am?
3: Ako, 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian. At dunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian paragis bila-bila
6: paragis bila-bila
5: paragis bila-bila
6: Seth Living Testimonies.
7: Taas ang sugar maong naibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
8: Taas ko sugar o ganang ako'y bato sa kidney. Sakit iihi na, sakit ng kilid.
7: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Ubusap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
8: O anang, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Magawas sa ditong bato.
6: Living Testimonies.

0: Virginia.
1: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal planning, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upay katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Huwag isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo. 106 points.

0: 106.5.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niyang glay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagan niya. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon na may basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Ano?
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: 106.5.

0: 106.2
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko sa ospital, lugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Seth Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Seth Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukot Sotongaw.
1: Living Testimonies.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
5: Ana oh.
4: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no.
4: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
7: Ang tinig ni Tata Rolando, 83 years old.
8: Rolando, ipulan po. Aga Mindoro, pula. Kaya mga 83 na ito.
9: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
8: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
9: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
8: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0: Yeah. Check this out.
1: You wanna check it?
0: Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa pagmata sa buntag, bilip na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkanindot. At sumao kami, parti kayong kusuga. Imagine ang badges mil kawats na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka of R&B, hip-hop.

0: 106.7 Said Celebrity Beauty Soap.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
3: Okay, ma'am. Uy, nagulak kay ko na nagligot-ligot na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na Celebrity kay. Paggamit na ako, isa-isa lang, nakuha ko itong nagagamay niya ko itong sunog gani niya. Sino? O di hapdos.
1: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka. 106 points.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load. Pilipinas, it's game time once again! Kaya humanda na sa exciting cash prizes dito sa 5pm edition ng PCSO Lottery Draw this Friday, August 21, 2026. Holiday man sa buong bansa, dito sa PCSO, tuloy-tuloy ang hatid nating chances to win para sa lahat ng Lotto players. Kaya kahit naka-long weekend mode man kayo, sana po ay hindi nyo nakalimutang bumili ng tickets for today's draws. Sit back, relax, and stay tuned lang dahil baka kayo na ang next Lotto winner. Live po nating babalahin ang winning numbers at napapanood nyo kami sa IBC 13, DATV at sa ating live streaming channels. Good vibes and exciting prizes ang hatid ng ating Lotto games, pero tandaan, 18 years old and above lamang ang pwedeng makasali sa anumang game ng PCSO. At sa ating mga kalaro, let us play within our means. Play smart, play safe, and play responsibly. At para sa mas masayang game time, kasama natin ngayon ang ilang Lotto players who will serve as our panel of judges. Welcome po sa PCSO! Magandang hapon din sa representatives ng PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir! ISO certified po ang ating lottery draw procedures at kasama dito ang pagsasagawa ng pre-draw activities. Para sa naging tagpo kanina, panoorin po natin.
1: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
0: Mga kalaro, handa na ang mga papremyo at ready na kaming maghatid ng panalo. Kaya naman, mga ticket ninyo, ihanda na at tara na! Let's play Lotto!

0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagbanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo gyo, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kugon ra gyan. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
2: Seth Living Testimonies. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
3: Unti ang manisakit, nagpa-check up ko ato niya. Ako mag-ipa-ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayoma niya. Iingnan kong gupirahan.
2: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
3: Nag-inom ko kaning din panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala namang kumubalik kung pa-check up. Kaya nakauyo naman ko sigig tumar sa kanyawan coffee o kaning mga kapsul ninyo.
2: Living Testimonies. Pagmatuod nga buhi og tinuod hatod karato sa SED Marketing. Tatak! Magaling! Magaling!

0: nanay Sean Alfuerto sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, usa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape.
2: Katuhinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa kong lawas. Nya sa diyang nagmintin ko ato. Uy, hello, naman kay mo. Nya makasaka ko, kalog sa ang bukid duro na gani ay nag
1: ha, bukid sa kulian.
2: O kato ganing ana nga murna.
1: Bukid sa
2: ganing. Oh. Nya o sa o pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo.
1: Taka ka sa bukid, ikaw ka saka.
2: Mm. Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pati na iya.
1: Ah, pwede na, makakat ka tayo ko sa bukid.
2: Makakat ka to, ah.
1: Tanong mo yung
2: sa mga magrapagid, magrapagid ko atong mga gulayon.
1: Ah.
2: Na ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, tiguwang naman kay ka. Ah. Ay, salamat.
1: Hindi pa ka nalim mo na
2: eh. Siyon.
1: Lido.
2: Alberto.
1: Kailan mo edad?
2: Ay, kung anak ka, nobinta na ka.
0: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
0: Paragis Bila Bila.
3: Paragis Bila Bila.
0: 106.

August 6 to 12 is National Hospital Week. Ating binibigyang pagkilala at pagpapahalaga ang mahalagang papel ng mga ospital at mga healthcare workers na patuloy na nagbibigay ng dekalidad na serbisyo at pangalaga sa kalusugan ng bawat Pilipino. Tandaan na ang mga ospital ay hindi lamang lugar para sa gamutan, kundi tahanan din ng malasakit, pag-aaruga at pag-asa para sa mga pasyente at kanilang pamilya. Sa tulong ng mga doktor, nurse at iba pang healthcare providers, patuloy na naihahatid ang ligtas at maaasahang serbisyong pangkalusugan sa komunidad. Sa pamamagitan ng pagkilala at pagsuporta sa ating mga healthcare workers at pasilidad pangkalusugan, sama-sama nating mapapalakas ang sistema ng pangangalaga sa kalusugan. 106 points.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because the Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alasais Imedia.
4: Andia na ang pinakabag-ong klase sa kape nga gisiguro ang saktong timplada, makahatag og kaayuhan sa kalawasan. Mao kini ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Makahatag og usa ka tasa nga lami nga way sama kinutaw nga pag-amping sa kalawasan nga makigbatok sa balatian. Paragis Bilabila Herbal Coffee, puno sa mga sangkap sa herbal nga tinuod nga makatabang gi-studyohan ug napamatud-an. Basta kaping klaro, dinhi na kita sa sigurado, lamian na, makatabang pa. Paragis Bilabila Herbal Coffee, gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanda pa. Paragis Bilabila. Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Bilabila Coffee?
5: Ang pahit ko Paragis Bilabila kay nakatilaw sa ako kisoon. Yung siya nga alimut ko kayo. Pahit ko Bilabila o sa kabaks muna.
4: Makalagsik kini. Makapapaskog kini.
5: Then after ko sa kabaks, paminaw sa paglawas, may yung mga panghihi. Kung may batiyon ko, salayang mga coffee, salayang mga batiyon, buto-buto na dubdub sa kalayang ng coffee. Pero yun sa Paragis Bilabila, na feel ginagawa na wala nang buto-buto sa dubdub. Mga ginagawa na bantay sa Bilabila, maayog yung kape ha. Royal Custodio ang Panoigon, 51 anyos.
4: Paragis Bilabila Coffee. Dili na ka, mag-agwanta pa.
6: Matarap, my love. Ungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
7: Dili.
6: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
8: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Board o pipinka.
6: Nganong mauman kini ang akong kapalaran. O pa kong masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babay nga natingban sa akong kugma. May pagbuambak ko din hi. Alam matibway ni kanang.
9: Paidigo. No. Banda.
6: Bati asa ni mo na umuhilak. May oy, masaktan sa tadi mo.
9: Isamot ka bati mo na umuhilak ka ba jigaw?
6: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
9: Dugo! Dugo!
6: Silan ko.
7: Di mo nakacheck ko. Pero, pagkasliyon ako. Gato na agad ka.
6: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
7: Unsa?
6: Doon na na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Uka na, way laing kundili si Takla.
10: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
6: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaong kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
10: Jeko,

0: bod o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpo Rakasa. Bod-bod o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron. Daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta. Maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
4: Kay dati mga good sir, na communication dili normal, din nag-take off atong kuhan, mangustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuhan naman ang communication, nag 5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, panangili na gani siya sir, sakit ito, sa adlaw. Namagod yung ginatake na, kung sa debit, kung ba marag makapuhol, gani, maghila, bakutukuto na, kay mga dagko kayo, marag luwag kayo nun. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala na ko iba, tinga load akong kutukuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, may medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po ko atong inyong kapibitaw. Ang

0: sir, yung pagkutkutong ganun kayo magtubig. Inaplasan ako. Pag-aplasan ako ato, nagkuhan ng ilang mga samad, sir, kan mga pula-pula, nag-ugabod siya, sir. Simera, Flor, Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
1: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: tuntanan. Bueno, mga galas, ni kininyo higalas kay na Ray Arellano o ba nil Jo Aloyd Gagabiana. Bueno, mga igala, it's shout-out time. Shout-out nga to sa... Nga to lang ni Noy Anilunggakit, Dap-dap Kahil Burbun. Nga si Cap John Flores, na Ma'am Myra Reformina, Sir Adrian Reformina, o si Inday Ili, kun si Alberto Balbuena, diya sa Lugo Burbun, Cebu. Gikan ni DGM Caballero. Laing shout-out diya sa Luto Patrino City, si Nang Tali, si JC Baril, Victor Nabal, Lenimor Gatilago, si Gabriel, si Pulito Palahubog, gikan ni Pedro Pungasi, ang taong kanunay nagpungasi. O niya, lang sa greetings nga, shoutout kito ni Jose Briones, Lucia Buloy, de la Rosa Calatrava, Negros Occidental, si Joel Abadiano, niya sa San Pedro Ono, Basak, Pardo, Cebu City, Virgilio Briones, niya sa Candulawan, Talisay City, Cebu, o si Dado Gipgano, niya sa Quiot, Cebu City, gikan ni Ricky Bangis Garing. Okay, so, ang akong paboritong paragis Bila Bila Herbal Coffee. Oh, ang imong kwan, ikatumara ka sa imong paborito. Sige, ikatumara mo?
1: Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule.
0: Oh, ya, wagyo ka mo usapan, wagyo muluban imong itumara. Mau gihapon, liba ginagani mo eh. Bueno, mga ikala, panayon ta. Atong minumduman nga gitawgan ang atong bida nga si Jigo diya sa iyang daddy Arturo. Nga gibalitaan si Jigo sa iyang daddy nga malipay gyud unya siya kay may surprise kini. Gikagol kini sa atong bida kay nagtuo man kini nga may laing babae na ang iyang daddy Arturo nga ipulis sa dapit sa iyang inahan. Unya sa wapas naman Noroy si Jigo nanimba una sila og butang kini nga gikalipay pag-ayo ni Takla misamot ang iyang pagdaig sa atong bida nga si Jigo. Sa diyang dito na sila sa mall, aron mananaw sini, ingon nini ang nahitabo. Yan din ang nagsumpan ng atong sugilanon mga igala, budbud og bibingka.
2: Gusto yun ang tagasik, bisan ilinggo, ligyon mabali.
3: Sa mall takaroon? Nagibuhatan yung salida sa sini, makita pag yun na to.
4: Sige na, tanana. Excited ako makita ng salida ha. Manuto ta sini.
5: Ayaw mo sila!
6: Abnormal man itong tawa na dahil. Dako rabang tao.
3: Niya si Bugat o si Lalat.

0: Oh. Abi, naku pusil ang gatong tawhana.
1: Duan man ring ang pusil. Og abnormal ditong kung taw nga miti una kus pistola.
0: Abi, naku mamatay ka na.
1: Abi, naku si Dante ang vigilante.
0: Uy!
2: Miss Lat? Okay na mo?
3: Hala! Mura lagi sila nasa poster sa sini. Miss Lalat, kakos ko ya po kay nga nagluhod.
4: Ialagi siya mo?
1: Nga no? Napalitan ni mo kini mall jigo? Ha? Ikaw ni tagiya?
4: Ingon day ko ni mo.
5: Ay, insultador ay. Ay, ayaw niya pinog paayo ang bayan ng malditong bugat may jigaw. Ang kang lalat lang mo ipaayo.
1: Osa? Kamu ba? Joke lang itong ako eh. Ay, chukir mi ako siya.
3: Dili, oy. Buti ba sa pati bugat ba nga? Ni ami kay mananaw sa piyok sini.
1: Tiro na, paborito man mo ng pabinawon sa radyo. Ang tramang Lovers in Plaza. Ato na ba'y forever? Salida man sini. Mamutan na ako sa mi. Di ba atan man? Mamutan na ako mi.
4: Mamasaya mong tanawon.
3: Kuin mo, oh. Ikay bayad naman ni Fogart na chiko, ha?
5: Ambit pa man.
4: Away problema.
3: Yes!

0: sigurado ka na bagid in si Kwakang, paborito kong pag-umangkon. Nga dili ka mo uban na mo ni Arturo sa mong dapit sa probinsya sa Sugbo.
1: Di lang ko siya kay... Kaya Maria Pickup, di lang sa kukip. Mahadlo ko mo sa kay helikoptero. Mura kong nagsakay og dakong sa Lindanao.
0: Bangag sa ilong.
2: Unsay sunod nga mahitabo.
3: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
4: Usay mo kasinatian sir?
5: Patinuod lang yun, ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Bilyo Network Bank, messenger ko. Biyahe ko mati ito Tagom. Kada adlaw gyud na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako, maminhod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito masugatan, biyay natin ito Tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bila-bila, kaluoy sa Diyos, mawala gid akong paminhod sa akong kalawasan.
3: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
5: Sa bila-bila haplas yun, kay mauna makahatag katong mag-uuma. Nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo, haplas gyud sa bila-bila, barato ra, haplas bila-bila, tinood yun, ako na sinati na ako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun kaayuhan sa akong panglawas, bila-bila gyud, nga haplas gyud, bila-bila. Na ako sa Ginguna, purok si Makeup Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga, Dodong.
3: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
6: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyod sa ka-usaban. O kalimpyo sa ihang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud buspad to siya karon may nakayo.
7: Taas din ang sugar sa mga asawa sa
6: 11.7
7: karon
6: nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud no result
7: uning baba
6: baba na gikan mong kudiha.
7: So, unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
6: Ang akong ikasulti sa kadtong nagamit og bila-bila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
7: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
6: Evangeline Cañete.
7: Simong
6: bana Amado Cañete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, ang sakit nga polyp makaapekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City sa Buanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
8: Ako dahil si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako ipulip dahil nagpa-check up ka sa doktor. Ingon ang doktor nga, kung Kuan, magpa-opera jud ko din. Daghan akong gi-Kuan, ni-try ko mga herbal. Pero wala man jud, so ni-try ko aning paragis. Kaya ako nadunggan sa radyo din. Kuan ka nang naang nakapalit mig 20 pieces. Pura to akong giinom din. Okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding. At sa di nag-spotting manggog ko. Sige, kuan ka nang mawala, din mo kalit na pulukan, ginagmayra ba, din nakulbaan ako. So ni-try ko. Karon pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
9: So nakita rin mo nga, probably untested yun ang kaibig
8: mo. Yes, oh yes, maayo yun ang kuan paragis bilabila capsule.
3: Proven and tested gayon ang pag-maintain sa paragis bilabila herbal capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matag gabii. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ang sumpay sa atong sugilanon.
0: Kuyawan mangko Arturo. Oo nang higayon nga nakasakay kong helicopter.
10: Mao nang nanguro ka, Maria Picard.
0: Ferris wheel ra may nasakyan ako sa una, oy.
10: Oy, Maya. Dali, dali. Sanding sa kong dugan, may dilayla.
0: Oh, may Samson.
10: Ah, tuod. Pamalagi mo uban si Ensekwakang, ha? Ang imong pinakapaboritong pag-umangko.
0: Ay, nalingaw og panindag budbod. Ako naman siyang gitudloan ini, pero matud niya. Kung may higayon, mudiretso na lang kuno si ato sa probinsya. Musakay na lang kuno sa barko kay mahadlok na musakay yung aeroplano.
10: Mao ba?
0: Ay, masurpresa gid unyas Diego kung magkita nami.
10: Dili kay masurpresa lang. Nakasiguro kong malipay yun siya.

0: Tanaw may sini.
1: Tinayang imong tingog, Gian.
0: Ay?
1: Tingalig mabadlungan tas mga tao din sa sinihan.
0: Ay, inyong Gian, sorry, ate.
2: Ipatungan na to, Gian, takla. Muratag happy, pamili.
1: Si Nonoy di Aija ko?
2: To ang mitapad sa bayot ng mga gwapa sa balkoni.
3: Ang mga kanahan pa ya. Murag yung correct. Happy pa kayong putot nga lagom nga tapad sa abnormal nga pata o sa igat nga takla.
1: Yun na.
3: Hain naman to si Bogart. Ingon siya mo palit lang siya popcorn. Pero do kay man laki. Hain naman yung tawhana. Ni anda ay.
4: Langga lalat.
3: Kadugay good ni mo.
4: Double L. Langga lalat.
3: Dugay kay ka.
4: Sorry ha. Sige na. Kao na ining daan akong popcorn. Kao na.
3: Asa?
4: Kini kong... kita ka? Gisabag na ko siya kung atubangan? Kuha na yun, kuha.
0: Ambipe.
4: Oops. Lami na, lami.
0: Ganahan ko yun eh, cheese flavor.
4: Paborito ni mo, cheese flavor. Mauna yung palit. Sige, hakop pa.
0: Okay.
4: Imo nang tanan, imo.

Sekarang kau, oi, bayut mendetong aku di ketapan. Ambil aku chicks. Hey, chicks log mendetong. Chicks nga, dona it log. Banyak saya log. Hey, ni, les aku di siar ni, sinihan. Uy, ang bayot maning akong kikatapat sa paglingkod ng sinihan. Uy, alala, may tanaw sa obos akong punjuan. Eh, love action ng si Galileo. Ah, paburot-burot pa sa ping. Pangag sa ilong.

0: Kung makaidaran na ang usa ka tao, dyan na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini og giubanan sa saktong diet og exercise.
1: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik upalit sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Tanarawan ko andong, kanira yun akong jabiti. Hmm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
1: Ikapila man mo si Imnon?
2: Sige, katulo sa isa ka adlaw.
1: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa ito ang Paragis?
2: Dili ko kalakaw ay. Hmm? Tanawra ko ng kuantan sa kong sa kuan o, jabiti. Gani o, o. Puro nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun karon. Eh parang, way problema.
1: Haplas, nagagamit ko haplas sa nay?
2: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
1: Tagaasa?
2: Takan, upper limatok.
1: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan na yun, nga naminaw ka ron.
2: Kapito na ako sila, nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian yun ko.
0: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.

0: lang sa gilanon. Bunbun og bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Prakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Ang sobra nga pagkaon sa mga parat ug mga pagkaon nga taas sa kolesterol sama sa mga pagkaong babad sa mantika makahatag ug pagkaalaot sa atoang nerve endings sa lawas ilabi na sa atong mga tiil. Gikinahanglan gayod nga aduna kitay pagbalanse sa atong mga ginakaon ilabi na ang pagpili sa mga gulay ug mga prutas nga puno sa sustansya. Apan usahay ang katiguangon nato mamahimong usa ka factor aron kita makasinati og lain-laing mga balatian. Susama ni Tatay Rico Palma nga nakasinati sa paghubag-hubag sa iyang tiil. Atong paminawon og unsay natabang sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Dagang ko gibati sa akong lawas. Nagpasalamat ko sa Paragis Bilabila kay dakog tabang sa kuha. So kadatong 2021 hantu karon liguna kong panglawas og dako ko pasalamat sa inyong mga product. Usay kaniya akong tiil na hubag-hubag ug usay sa akong gamay sa heart. Nakatabag siya sa akong panglawas kay kung wala ning Bilabila dili ko mabatanon sa akong paglantaw. Hantog karon kuminti na ako kay kung wala ning Paragis Bilabila di sa dang akong lawas kay mawala niya nakatambal kay nagkuhan ko sa bantambal di may mahuyan sa akong lawas. Kinira nakatabag sa akong aray ko Palma Liberty.
3: Ang Paragis Bilabila Herbal Plus Capsule sunop sa mga makatabang nga mga ingredients nga labaw nga atong gikinahanglan. Ilabi na ang Paragis nga sagbot nga nagaangkon og mga sangkap nga makatabang sa mas maayong panglawas. Sama ni Tatay Rico Palma nga nakasinati og hubag-hubag sa tiil nga matud pa niya apil pa ang maayong ginhawa nga pati ang iyang problema sa kasing-kasing nga tabangan. Maayo gayud nga atong batasano ng pagtumar kanunay sa kapsula nga Paragis. Paragis Bilabila Herbal Plus Capsule. Batid, tinuod og napamatud-an. Tinuod gayud nga dili na ka mag-agwanta pa. 106.2
5: Oras, alas 7.
6: Mga impormasyong panggalusugan, testimony at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, san may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
7: R-I-S-E,
6: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
8: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Binapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, Rise Up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
6: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.
7: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas.

Maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan naman daw po kayo na Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na tayo po yung magkwentuhan namang muli dito po naman sa ating paladudunan. Siyempre, hatid yan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Boss Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.

At syempre pa, mga kaibigan, ang adibo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo, mga kaibigan. Si Kuya Boy po naman ang inyong likod. Sama-sama na naman tayo sa isang edisyon ng adibo namang palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide.

0: Tawag po kayo sa hindi mo naman yung numero, mga kaibigan. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, sino po sila?
1: Ako po si Adelaida Estrada.
0: Adelaida, tama po, Adelaida?
1: Opo.
0: Okay, Adelaida. Okay, Nanay Adelaida, taga saan po kayo?
1: Dito po sa Maritipi.
0: Adelaida, taga...
1: Estrada.
0: Apo, Maripepe,
1: Maripepe Leyte.
0: Leyte, okay po.
1: Opo.
0: Okay po. Nanay, ilang taon na po kayo?
1: Sa awa ng Panginoon, 83 na po.
0: Wow, hindi po kayo tunog 83, Nanay Adelaida. Bakit
1: po
0: ganun?
1: Po.
0: Bakit po ganun? 83 po kayo, parang nasa 50s lang po kayo, Nanay.
1: Ay, salamat sa awa ng Panginoon.
0: Opo, mukhang napakalakas pa po ninyo, Nanay.
1: Opo.
0: Very good.
1: Nagtaano pa ako ng damo.
0: Galing. Opo, Nanay, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Matagal na ako nagiinom, kaya lang minsan nauubusan tayo ng budget.
0: Mm-hmm.
1: So, medyo nahihinto.
0: Napuputol. Opo.
1: Minsan-minsan, opo.
0: Mm-hmm.
1: Pero, hindi ako na, ano, kung wala man akong mainom, naglalaga ako ng mga dahon-dahon.
0: Oo. Pero pag may pagkakataon, pero pag may pagkakataon po,
1: Nabili ako.
0: Opo.
1: Nabili ako. Ngayon mayroon na ako nabili. Kaya lang naubusan din.
0: Naubusan din sa naubusan. Diyan po sa Leyte?
1: Dito po sa Leyte ang pangalan ng ano, tindahan, Jumbe Oy. Intik ito eh.
0: Opo.
1: Ang asawa niya, Rebecca Oy.
0: Ano pong pangalan ng butika?
1: Ano lang, tindahan lang yun.
0: Ah, tindahan na, lang.
1: Opo, yung pero pangalan nila, Jumbe
0: Store. Pero, Nanay, dun meron ng ating rice coffee dyan po sa Maripepe?
1: Meron na po, pero kahapon bumili ako, naubusan na.
0: Naubusan?
1: Ang isang karton niya, kasi karton-karton akong bumili.
0: Opo.
1: Nabawasan na nga ng dalawang pot. Pero kinuha ko pa rin, kaya wala ako naiinom.
0: Tama. So, kailangan po kasi talagang dapat eh meron. Opo, Nanay. Sige po. Hayaan po ninyo, Nanay. At atin po namang babanggitin ito sa atin po namang mga deliveries. Nang sa gayon ay malagyan pong muli dyan sa Maripepe, Leyte.
1: Opo.
0: Para kahit po papano ay may pagpatuloy po ninyo yung pagiinom po ng ating rice coffee. Pero... meron pa pong iba. Opo. Meron pa po kasing ibang mga butika dyan, mga lugar na meron po ng ating rice coffee. Di ko lang alam kung malapit po sa inyo. Baybay City, Babatngon, Katbalogan City, Dulag, Tacloban City, Ormoc, Tanawan, Tolosa, Palo, Maasin, Mayorga. Saan po kayo malapit dyan?
1: Dito kami sa isla, Kuya Boy.
0: Isla po kayo. So malalayo po kayo doon sa mga nabanggit kong mga lugar?
1: Opo.
0: Malayo.
1: Oo, malayo po. Mabiyahe ka patungong Naval.
0: Naval, Biliran.
1: Opo, Biliran.
0: Tapos
1: so, sabi ko nga kung makapag ano yata dito ba sa Maritipi, kung mayroon makakapag-deliver diyan nang magmula talaga sa inyo.
0: Oo.
1: Aywan ko lang. Depende lang siguro. Lalo na kung maalon, hindi makapunta ang mga taga-Nabal.
0: Hindi makapunta. Opo. Sige po, Nanay. Hayaan po ninyo. Siguro, yung pong tindahan dyan sa inyo ay nakuha po talaga sa Naval.
1: Opo. Doon sila nakumpra.
0: Opo. Doon sila nakuha ng nabili ng
1: doon
0: rice coffee.
1: Doon sila nakumuha.
0: Para
1: pagdating dito, mahal na.
0: Mahal na. Opo. Sige po, Nanay. Hayaan po ninyo at... sasabihin natin sa ating mga deliveries at baka po magawa ng paraan.
1: Opo, kasi magbabiyahe pa naman kasi sila patungo dito sa Maripipi. Mayroon naman mga lansa na magbabiyahe. Pwede ito doon, kung sino lang maanan dyan sa Maripipi, babagsak doon sa tindahan ni Jumbe Oy.
0: Tama po. Sige po, Nanay. Hayaan po ninyo at papaabot po natin ito sa ating po naman mga deliveries. Nang sa gayon ay malaman po nila yung concern po ninyo dyan. At tingnan natin po kung ano po yung magagawa po naman. Gagawan po yun ang paraan ng ating po naman mga deliveries. Pero antayin po natin, Nanay. For the meantime, yun na muna po siguro if ever na mag-angkat muli ng rice coffee yung sabi po ninyong tindahan dyan sa Naval, okay, eh doon po magkakaroon ng pagkakataon na kayo po ay makabili pong muli. Pero as of now, opo, pero as of now po nanay, yun po muna yung sasabihin ko po ito sa ating mga deliveries. At alam ko po na gagawan po ito ng paraan ng ating po naman mga deliveries.
1: Opo. Kung hindi man yung mga deliveries makapunta dito sa aming Maritipi, pwede ito ipadala sa lansya, mm-hmm, sa mga motor na malalaki.
0: Mm-hmm.
1: Sa pangalan ng tindahan ni Rebecca o kaya Jumbi. Mag-asawa yan eh.
0: Tama po. Sige po, nanay. Ganun okay na po muna. Nanay, matanong ko lang po. Maiba ako. Ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Alam niyo po, Kuya Boy, matagal na ako nainom yan.
0: Mm-hmm.
1: Diyan pa ako sa Manila, no, nainom na ako yan.
0: Apo.
1: Kaya lang, siyempre, nawawalan minsan. Pero, nagpapatuloy ko. Kaya lang, yung pananakit ng mga katawan ko, nawala yun.
0: Nawala yung mga pananakit ng katawan po ninyo. Opo. Tapos?
1: Opo. Saka maganda ang aking pagtulog, pati yung... At yung pagkain ko, maganda. At saka, masarap yung pagkilos-kilos ko pag nakakainom ako niyan.
0: Yes. Kumbaga, maliksi po tayo. Kumbaga, maganda opo yung... Oo, di ba? Tama po.
1: Opo. Ano na rin ako, bumili na rin ako yung rice cookie na brown.
0: Opo.
1: Yung brown na box.
0: Ah, yung ano po, yung rice coffee, mixed herbal coffee, 25 in 1. Opo, opo.
1: Opo. Nakabili na ko niyan, mga ilang box na nga na ano ko niyan. Kaya minsan, nagtataka nga sila sa akin. Bakit daw ako, ang tanda ko na, bakit daw hindi sila, parang wala lang daw ako. Nakakapag-ibig ako ng tubig, yung malayang tubig dito sa amin.
0: Correct, correct. Tama po.
1: Mm-mm.
0: Sige po.
1: E sabi ko, okay lang. Bigay ito ni Lord sa akin ng aking palakasan.
0: Opo, siyempre. Yun lang. At malaki po yung naitulong sa inyo ng ating rice coffee doon, nanay, di ba?
1: Yes, Kuya Boy. Hindi ako na, nila, basta ako rice coffee lang.
0: Tama po yun. Tama po yun.
1: Pinakainom ko ngayon kapatid ko. Kahit ilan lang nabibili ko, binibigyan ko pa rin siya.
0: Very good po yun. At dapat po nating ibahagi po din sa iba nating mga kababayan yung kagandahan ng ating po ng mga rice coffee. Yun po yung ginagawa po natin na maibahagi po sa iba nang sa gayon ay makatulong din po tayo sa iba natin mga kababayan na meron din pong mga iniindang karamdaman. Mas maigi po yun na lalo na kapag tayo po natulungan na ng ating rice coffee na ibabahagi natin sa bawat isa po sa atin. Thank you very much po, nanay. Pero nanay, again, hindi po kayo talaga hindi po talaga kayo tunog 83, nanay.
1: Salamat po.
0: Parang mas malakas pa kayo sa 60 years old, nanay.
1: Salamat. Siguro patulong ni Lord.
0: Yes po, nanay. At saka yung tamang pagkain po siguro, tama? Yung balansing pagkain.
1: Mahilig ako sa mga gulay-gulay. Kaya yung mga yung malunggay ko dito, yung kamuting dahon, saka yung talunong nakain ako niyan.
0: Yun, tama yun.
1: Malunggay ko, nakupudhud na dito eh.
0: Opo, kahit araw-arawin mo yung malunggay, talagang isa po yan sa mga pinakamasustansyang pagkain. Opo, dito po sa atin sa Pilipinas. Kaya,
1: yun nga ho.
0: Oo. So, maganda po.
1: Alam mo yung Kuya Boy, tama ba yung inaano ko? Tatanong ko lang sa inyo kung ang bunga ng malunggay, pwede ba yan inumin bot? Yung buto?
0: Ang alin po?
1: Yung bunga ng malunggay.
0: Bunga ng malunggay. Pwedeng inumin?
1: Kung pwede ba inom yan.
0: Hindi ko pa po, nanay, na dadaanan yan. Pero hahanapin ko po yan. Pag-aaralan ko po muna bago po ako para sigurado po tayo. Hindi ko pa po na dadaanan po yan.
1: Nakikita kasi sa Facebook na mga bunga ng malunggay iniinom nila eh.
0: Opo. Kasi po may mga kasi sa Facebook na hindi naman totoo talaga. Kailangan nating i-verify muna yung mga information na nakikita po natin sa Facebook. Hindi opo, tayo agad-agad opo dapat naniniwala. Dapat nagre-research tayo.
1: Kaya po, hindi ako naniwala sa Facebook. Naniwala ako dito sa tanim kasi maraming bunga ng malunggay dito.
0: Yes, opo.
1: Yan ang inaano ko.
0: Opo. Sige po, nanay. Hayaan po ninyo. Sige po.
1: Kung nakikilala mo noon si Dr. Galbistan?
0: Medyo familiar po, nanay. Pero ano po yun?
1: siya nagsabi nga noon na pwedeng inumin ang bunga ng malunggay.
0: Mm-mm. Tama po.
1: Yun.
0: Ah,
1: kaya sabi ko sige lang, total, di man to lason.
0: Oo, apo. Sige po, nanay. Okay. O, nanay, basta po, ah, basta po, nanay, balitaan niyo po ako, halimbawa po, nanay, na meron na po dyan na muli sa inyo sa Maripepe, tawagin niyo po ako muli, balitaan niyo po ako para malaman po natin kung meron na, para ma-share din po natin sa iba nating mga kababayan na nakikinig sa atin na nandyan din po sa inyo sa Maripepe. Or kung halimbawa po, sa mga susunod na araw, halimbawa, mga nakailang araw na or nakailang linggo na na wala pa rin, tawagan niyo po ako muli para ma-follow up po natin yung atin po naman mga deliveries. Pero sa ngayon, akin na pong itong ibabalita po sa atin po naman mga deliveries para malaman na po nila na wala na po dyan ng ating rice coffee dyan po sa Maripepe.
1: Opo. Ano lang ninyo, Kuya Boy, si Jumbi at saka si Rebecca, mag-asawa yan. Mga ano yan, lying in sick.
0: Opo, opo. Tama po.
1: Sige. Kung mayroon na, babalitaan kita.
0: Yes po. Maraming salamat po, nanay. God bless po sa inyo. God bless po.
1: Bye-bye.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin.

0969-226-9623. Ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito sa ating palatutunan at magkwentuhan tayo, mag-umpisa tayo magkwentuhan patungkol po naman sa ating po namang produkto. Nang sa gayon ay maibahagi po natin yung lahat ng mga kwento po ninyo sa lahat ng ating mga kababayan. Yung mga istorya na inyo po namang nais ibahagi patungkol po naman sa inyong karanasan sa pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.

Tawag po ngayon, mga kaibigan, 0969-226-9623 yung adi mo namang numero na pwede ninyong tawagan sa adi mo namang programa. Itawag nyo lang yan, 0969-226-9623 yung adi mo namang numero na pwede ninyong tawagan sa ating programa.

0: Another caller on the line. Hello, magandang alusugan po. Hello?
1: Ito talaga si Kuya Boy.
0: Yes po, si Kuya Boy po ito. Sino po sila?
1: Si Lucy, Nanay Lucy.
0: Nanay Lucy. Taga saan po si Nanay Lucy?
1: Pakinig ko yung usapan ninyo ng Taga Rosario. Dinilang ako sa Bawi.
0: Apo.
1: Garcia.
0: Taga saan po kayo?
1: Bawi, Padre Garcia.
0: Padre Garcia, Batangas.
1: Oo.
0: Apo, apo. Ilang taon na po si Nanay Lucy?
1: Aba, ako'y kuwa na. 84 na. 84?
0: Ang galing naman. Opo, nanay, kayo po'y umiinom na, Nanay Lucy, ng ating rice coffee.
1: Nako, napakatagal na. Unang-una pa sa iyong rice coffee.
0: Okay po. Ano po yung ano? Ano po yung nag-udyok kay Nanay Lucy para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Isa na ko nakatawag na sa iyo. Opo. Hindi lang mabang atang pulong.
0: Opo.
1: At ngayon, lagi ako nakabakay at aring anak ko naman may trabaho, aring ato. Ay aring sila na Canada. Ay sabi ko ba yun? Sigat may tumawag na sa Rosario, ay sasabihin yung walang mabili. Diyos ko po, kadami.
0: Kadami sa Rosario? Opo.
1: Hindi, sa Garcia, sa Rosario.
0: Ah, sa Padre Garcia. Ah, very good po. Opo, saan po doon, nanay? Ah, saan po kayo nabili sa Padre Garcia?
1: Ay, lahat na.
0: Lahat na meron. Meron, opo. Oh, lahat na po ng mga butika sa Padre Garcia, mga kaibigan na nakikinig. Sabi po ni Nanay Lucy, napakarami po nag-uumapaw po daw yung ating po namang produkto, sabi ni Nanay Lucy.
1: Aba, yung naman, rin ang aking kasambahilan sa gabili ko.
0: Oo.
1: 15 minutos na sa bayan, ha?
0: Oo.
1: O, kahapon bumili lahat, bawa na rin aking isang anak na na-stroke.
0: Oo.
1: Dati nang nainom.
0: Oo.
1: Ay, ngayon nakapahinga at lagi naman siya sika.
0: Oo.
1: Ay, hindi itong ma-stroke uli.
0: Oo.
1: Ay, nag-umbisay kahapon, dalawang kahon ang binili. Sabi ko, bito, hindi mo uli binili.
0: Oo.
1: Hindi mo pa naman kayo. Malapit naman.
0: Oo.
1: Ayun eh.
0: Sige po.
1: Awa naman ang ginto. Malakas pa.
0: Okay po. Okay po. Patuloy po sa pag-iinom, Nanay Lucy. Nakakailan po kayong sachet sa buong maghapon, Nanay Lucy?
1: Ay, yun nga. Kaya ako tumawag. Ay, ano nangyayari sa akin eh. Kung ano eh. Pati sa gabi.
0: Pati sa gabi.
1: Kaya dahil hindi naman kita nagkakakwentuhan tungkol sa aking buhay.
0: Opo.
1: Ako'y operasyon.
0: Opo.
1: Ako'y opera.
0: Opo.
1: Kaya yan ang mamana nila naman na nakikinig. Awa ng dislakad na ako sa 9 na taong opera. Nang sabi ko lon, nagtapigsa ako sa baba ng pungkod.
0: Uh-huh.
1: Ayun ang nung pumutok, ayun ang nakita.
0: Okay.
1: Na ako pumutok ni sa loob, kaya ako inaoperahan.
0: Okay.
1: O siyempre, pag sinaoperan dahil, nakakasinyas ka na ng parang may cancer, ano?
0: Uh-huh.
1: Kaya wala niyo sa loob, wala. Ang sinabi ng doktor. Ang doktor ko yung pangalan ni Shay Mabalita, at yun dati rin napunta na ng lupa, eh, sa lupa raw ay napakasakaw ng mga doktor.
0: Mm-mm.
1: Ano eh, si Dr. Ocampo.
0: Mm-mm. O ano ay, po anong nangyari po doon, nanay, sa pumutok na pigsa doon sa ibaba ng pusod po ninyo? Naging ano po yun? Oh. Naging cancer?
1: Sabi nila, cancer ng bago-bago.
0: Oh.
1: Pero sabi ng doktor, hindi, huwag kayong mag-alala. At sinusuri pa kang mayagin. Ala, ako'y lahat, basta. Alam mo naman yung doktor, gusto yung malinis sa gamutan.
0: Uh-uh.
1: Kung ikiminang o palakab na pagpapagamot.
0: Uh-uh.
1: Abay ako yung pagdalawang sa akin ng ultrasound.
0: Uh-uh.
1: Ay ako umulat na at ng primary ako yung nakatakot at doon sa Biluna.
0: Uh-uh.
1: Sa Patigasila, sa Maynila.
0: Uh-uh.
1: Sa Maynila eh.
0: Opo.
1: Ngayon, ay ito ako yung pagdalawa na ako yung umulat para ako yung sinuot sa washing machine. Ito ko yung pala yung ganun. At doon nakikita ang kalahat-lahatan.
0: Oo. Ano po yung, ano po yung nakita, nanay?
1: Ay, di, awa naman ang Diyos sa tuloy ang gamutan. Ultrasound yung ultrasound pinagagawa sa akin.
0: Mm-mm.
1: Ano nga doon tawag doon? Therapy yata ang tawag doon.
0: Yung apo.
1: Parang kinukuha lang ulit. Ay, yung kanya sabi yung makadalawampung 28 therapy lang, hindi ko yun narating. At akong umayaw na sabi ko ako lalo sinasama ng laso pag ako may kasong buka.
0: Uh-huh.
1: Kung kinkurinti dito sa tapaslanan po siyon.
0: Uh-huh.
1: Oo. Ay, damot lang nga, ang tuloy-tuloy.
0: Opo.
1: Na ngayon sa katunayan kahit nga ito yung aking resupe, hindi ako nagpapawala at tunay ka nang dyan akong maalwa ng lasa.
0: Mm-mm. Lumalakas na, po kayo kapag umiinom ng rice coffee.
1: Uy, ay, lakas-lakas ko nga. Kung hindi talagang
0: tumungido
1: sa aking anak na kabila ng pasada at kapitan yun, ay naulala, ako lang mamumura.
0: Mm-hmm.
1: Ay, kaya ko pong mag-isa, ay, hindi lang ako pong pag-isahin ng pagtawid. Nasa kayo na ako sa tricycle.
0: Galing, galing.
1: Kahit isang simot lang ako hanggang din sa
0: amin. So, patuloy pa rin po, nanay, ang pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee dahil nakakatulong po sa inyo.
1: Abay, oo. Di, kung minsan yung ginagawa ko, eh, ano kung malaman nila, eh, ako nainom ng buo.
0: Mm-mm.
1: Kung minsan, hinahati ko. At yung 10 tabok ng tubig, yung pag natimpla mo, ano,
0: opo,
1: ay marami na rin naman yun.
0: Very
1: at
0: good.
1: At para sila yung makatipid, yung walang pambiling maigi, hindi ko naman nila lahat, ano.
0: Mm-mm.
1: Hindi naman kaya ba yung nasabi ko, ako yung nakakaluan. Ay, ganyan ang gawin nila.
0: Tama.
1: Pero huwag tumigil ang pag-inom.
0: Tama po. Dapat pag-inom po laging sila, meron. Opo.
1: Oo. Para kung sila huwag maubusan sa isang butisang kanila nararating, bumili agad ng dalawa-dalawang kahon.
0: Uh-uh.
1: Kung may pera.
0: Kung may pera. Opo. Opo.
1: Ay,
0: yes po.
1: Ay, aring ang anak kong, aring lalaki, yung aking anak na ay 15 taon na, ay na-stroke. Ay, ngayon, tuloy din ako. Gamot lang. Hindi ka makalakad. Yung sakay sa wheelchair. Tapos eh, nakakapunta naman ng CR. Di may alalay. Nakakatindig naman ang kanya. You know, nakakapaghugas nga ng pinggan. Na kanyang kinainan. Kahit sinasaway si hindi rin.
0: Apo.
1: Ay, awa ng Diyos eh. Inuulong pang kuhari. Iba ka nga nakat yung isang babae. Kasi makit lang siya nung kailan. Sabi nung aking manubrang yung asawa, dumayat ka sa inay. Sige, inom yan. Aba, inom na, inom na. Nag-ibang araw kanya lasa. Ay, hindi pa rin itinutuloy. Ako nagagalit na. Kinababayaan ko mag-iis sila. Matanda na eh.
0: Anyway, Nanay Lucy, may mga, ano na, may mga sariling buhay na.
1: Oo. Ay, narin lasa yung pag-iisa ang aming pag-iitan eh. Wala.
0: Sige,
1: yung abutan na lang kung yung pang-ulam na gustong ibigay.
0: Opo. Salamat
1: sabi
0: po.
1: Ko nga, kaso nga, kahit, alam na yan ng buong tali kasi ng buong bawi. Hindi ito lang ang lubol na yan namin ito nakakaalam sa akin.
0: Mm-hmm.
1: Dahil sige ang po. Anak ko, yung ibig taga siniluan. Labo na.
0: Opo.
1: Oo. Sabi kayo, kayo yung mga sa akin. Eh, pagka naman nasabi ko, hindi ko nababalitayan. Masawa kayo.
0: Oh, Nanay Lucy. Nanay Lucy. Ipagpapatuloy niyo po yung pag-iinom ng rice coffee, ha?
1: Aba, ay meron lang ako iinom sa umaga. Yung last quarter ng umaga. Nasabi ko sa iyo, sa gabi, di ako nainom sa merong alas 2 ng araw. Meron sa hapon. Di ano baga ko. Kahit baga nga sabing kalakalati muna.
0: Correct. Opo. Basta meron.
1: Palasa.
0: Tama po.
1: Aba, ay pag ako nagising sa, meron akong ako na may lumaka ng pagtulog. Hindi ako makatulog ng mahaba. Kundi meron, abay, alas na sina. Ay, iinom na ako. Uli. Ako nakainom. Ay, binibilang ko ang ulas. Abay, mag-aalas Diyos lang. Ay, ako gising na ulit. Kasi garing open ay.
0: Open
1: ay, di malimit magsiyan. Di, ako hindi makatulog. Nagtitimpla na uli ako, miski kakalhati.
0: Ng rice coffee?
1: Kaya ako, yung sampung yun,
0: ah,
1: eh kinukwenta ko wala pa sa linggo.
0: Ubus na.
1: Tagumaga sa hapon.
0: Ubus na. Opo. Nanay Lucy, maraming salamat po sa inyo, Nanay Lucy, kasi wala na po tayong oras. Thank you very much po. Napakaganda po ng kwento po ninyo at malaki po yung naitulong na sa inyo ng ating rice coffee. At ituloy-tuloy po natin. Ituloy-tuloy po natin, Nanay Lucy. Maraming salamat po sa inyo. God bless po sa inyo, Nanay.
1: Ako'y natutuwa at maraming taga-Garcia nang natawag sa inyo.
0: Yes, tama po yun.
1: Lagi ako nagbabakay na tumawag sa inyo.
0: Thank you. Salamat po.
1: Naman ako dun sa hinga po na ang trabaho ay Canada.
0: Opo.
1: Opo. Siya lang ang isang kumahalit.
0: Tama po.
1: Sige, salamat ha.
0: Thank you, Nanay Lucy. Bye-bye po sa inyo. God bless po. Maraming salamat. Mag-iingat po kayo.
1: Ay, baka kayo mapapasyal sa plant ng Batangas ay basta dumaan ka dito sa Barangay Bawe.
0: Okay po, ha? Nanay. Bawe, Padre Garcia.
1: Oo.
0: Apo, sige po.
1: Bahay ng kapitan. Sige.
0: Okay
1: po. Salamat sa ingat na lang.
0: Thank you, Nanay Lucy. God bless po.
1: Kasama kita sa dalangin. Nasaan naman nila makakta pa.
0: Thank you, Nanay Lucy. Salamat po sa inyo. God bless po, Nanay Lucy. Salamat po. Bye-bye. Thank you po. Mga kaibigan, si Nanay Lucy. Oy, dyan po sa... hello po sa mga taga Radyo Bandera. Dyan po sa Katarman, Northern Samar. At nagkakaubusan daw po ng stock dyan ngayon. Hayaan po ninyo at papaabot po natin sa atin po naman mga delivery dyan. Nang sa gayon ay ma-refill po dyan ang atin po naman mga produkto. Paalam na po muna ang inyong lingkod. Agad sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless.
2: 106.3 Oras, alas 7:30.
3: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sadihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar, ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Paman tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ato. Itapos sa pambayon. Tapos ay ato, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ating ngani na maawa tong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
5: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
4: Oo.
5: Ni
4: gawas doon siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
5: Asin. Okay.
4: Uh-huh.
5: Ya, sa karon, usan na gibati ni mo?
4: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
5: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
6: Oo.
4: Tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
5: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, taga Pambuayon, Jacket.
3: Usa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Seth Living Testimonies.
8: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hitgana, iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil og dali ra kini nga naulian.
9: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hitgana mo to napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
8: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo og siya natabangan.
9: Tangan siya Seth Liniment, wala gyud siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
7: Living Testimonies.
3: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
10: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawas. Sa di ang nagmuntin ko ato, naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid doon eh, gani ay. Sa di ang nagmuntin ko, ano ay, pagkong hiyahang lawas. Maglapag yung ko ato mga gulo yun.
3: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa silay deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
11: August 19 is National TV Day. Ngayong National TV Day, pinaalalahanan natin ang bawat isa na maging maingat at makiisa sa paglaban sa tuberculosis o TB. Ang TB ay isang sakit na maaaring gumaling kapag ito ay agad na nalaman at nabigyan ng tamang gamot. Alamin ang mga karaniwang sintomas ng TB tulad ng ubo na tumatagal ng 2 linggo o higit pa, pagkakaroon ng blema, pagbaba ng timbang, lagnat at pagpapawis sa gabi. Huwag baliwalain ang mga ganitong palatandaan. Agad na kumonsulta sa pinakamalapit na health center o TB treatment facility para sa tamang pagsusuri at gamutan. Sa maagang pagpapatingin, pagsunod sa tamang gamutan at pagtutulungan ng bawat isa, mapipigilan natin ang paggalat ng TB at makakatulong sa pagkaroon ng mas malusog na komunidad. 106.3

0: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
1: Put na migmati kani o, pa-check up ko dito. Tapos doha pagyod ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kape na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa mong lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dayon na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumuha gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko bitta ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ako diyan ang giampo no nga Lord, tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pag kape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na ko 3 times ini kape jud ko na paradis bila-bila. Lisa Hiram Pausos, kuan ako 5-7.
0: Busa sa unsa mang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
3: Papaminog sa gamot, tiil ug likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric ug chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminod ug kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter Wine? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O usap ay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa kataklob sa long neck o duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter Wine, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
5: 106 points.

sa panahon karon, naanda na the pyramid yung tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.5

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I am number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 8 y media.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, usapay gihulatan niya mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
5: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
6: 106.3.

0: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga anak ta.
1: Oh, naunsaman ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Ay, nay, uy, kung saan mo mag kinahanglan na naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nak, biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gihangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kaan inato ba? Ay, pagdali gihag ka onak, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, may problemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man na ito, nay?
1: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas, og sing-sing, agihatag ni tatay nimo. Ako lang yung lukatong puhon, inig makapadala na siya og kwarta.
3: Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Colmones Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
4: August is National Breastfeeding Awareness Month. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ipinapaalala natin sa mga ina at pamilya ang kahalagahan ng pagpapasuso para sa kalusugan ng mga sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol dahil taglay nito ang mga sustansyang kailangan upang sila ay lumaki ng malusog at magkaroon ng mas matibay na panlaban sa sakit. Sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol, mahalagang eksklusibong pagpapasuso ang ibigay upang matulungan silang magkaroon ng malusog na simula sa buhay. Malaking tulong din ang suporta ng pamilya at komunidad upang mapadali at mapagtagumpayan ng mga nanay ang kanilang pagpapasuso. Sama-sama nating suportahan ang pagpapasuso para sa mas malusog na mga ina, sanggol at pamilya. 106.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I am number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1TX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1TIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator, Edwin Almindral Alcoriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Bigwas, with license number 96-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing on.
3: BBC 106.3.

And Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, Ibiasa Rajbagdig sa Bell FM, 5:02 na sa buntag.

0: kaimanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa bagbagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan. Buntang na, bangon na, lanog sa bagtingan.
1: 106 points. Radio Bagbagting.
2: Alas sa 5:08 tong oras sa Gabagdig Balkadas, may buntag kaninyong tanan. Adlaw karon nga Sabado, pitsa 22 na sa buwan sa Agosto 2026. Welcome na usab dere sa programang Bagdag Kulanog sa Bagtingan. Inyong mabati, matagad lang nga Sabado kita mag-uban. Alas 5 sa buntag, ngayon na alas 6:30 sa buntag. O sa kaoras sa tunga ng tulumanon na alang nga sa paghatod og mga balita ug impormasyon. Aron usab sa mga or alang usab sa tuang mga suking tigpaminaw sa kahanginan. Sa tanan nga mga nagpaminaw, kumusta? Hinaot pa unta nga wala mo na kasinatig mga pagbaha diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga nahimutangan. At ubang sa nasinatian nga pagbundak sa ulan kagahapong adlaw, no? Kusog-kusog ito ang pagbundak sa ulan kagahapong adlaw kabagdag gabalgadas. Wala kinahanglan nga sa kanunay magamping nga dili magkumpiyansa. Aron usab nga dili mabutang sa peligro ang inyong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Sa ato mga mag-uuma sa kanunay, maing buntag sa inyuhan, ang alipay pabagihapon mo nga nagsigil ang tag nga mga nakasinadig mga pagulan-ulan, kaya padayon mo nga nakapamugas karon or nakapangnanom sa mga angay ninyo nga itanom kabagdig gabalkadas. Ingon man sa ato ang mga negosyante nga sa iusab nga nagmata, nagblastar sila mga paninda, ilabay na natong mga mahiligon na mamaligya sa mga adunay mga tabo-tabo kabagdig gabalkadas. Good morning kaninyong tanan. Sa tuwa usab nga mga depasero ang sakyanan nga karong mga orasa, mga drivers nga nagplaster na sa ilahang mga kahimanan. Ang uban kay sayo nagningikan aron usab sayo makabot ngadto sa ilahang padulngan. O Sabado karon, ang uban kabagdig balkadas kay maglaag tagaag higayon or oras sa ilang pamilya, banding-banding kay lahos na pagkaugma Domingo kabagdig balkadas. Sagad sa uban kay magpadagat, ang uban pod magpabukid. O amping mo sa kanunay ha. Aron kabagdig balkadas nga magpabilin tang luwas sa kanunay. Sa ato ang mga mananagat di ay kumusta man mo mga mananagat, mga suki na muntik paminaw. No, kumusta? Di ra ba kusog ang balod sa kadagatan karong mga panahona? O kinahanglan paghihapon ha magdoble sa pagamping. Kay wata ka balo sa kalit nga kausaban sa dagan sa level sa tubig o sa tuang panahon. Basta nun niya ganamo diha tunga-tunga sa lawod mo kahit lang sa bako o gining kusog ang paghapak sa balod. Nako, no, munang mag-amping sa kanunay. Kinahanglan gayod, ya kanunay tanga mag-ampo, magpasalamat sa labaw, magkagahom o kamong tanan, ang kamata karon. Nakapasalamat na mabos sa tuang buhay nga Diyos. Sa tanan nga mga hotong sa katilingban nga nagpaminaw ng programa nga Lanog sa Bagtingan no, sa kamayang buntag kaninyong tanan. Alas sa inyong mga mahinungdan ng pabagtig katuyuan, pwedeng ipadangat sa itong text line 0938-2077-614. Atong usbon kabagtig kabalkada sa katong text line 0938-2077-614. Mao na ito ang text line alang sa inyo mga mahinungdanong pabagting o di baka mga katuyuan. Atong usbon ha, 0938-2077-614.
1: Radio Bagbagting.
0: Nagpaminaw kamo sa lanong sa bagtingan. Headlines.
2: Sa iranta ang uluhan sa mga balita gikan sa mga bagting reporters kabagting kabalkada sa niana ang atong uluhan na sa mga balita karong buntaga. Ulahon ta kabagting kabalkada sa pagpakisayod sa uluhan nga nagkanayon. Online nga bahad sa pagpamusil sa usa ka tulunghaan nagilayon gispondihan sa takurong PNP. Suspek nailhan na nga usa ka estudyante. Dugang pa sa uluhan sa mga balita, kapin sa 1 million pesos ang 1 million kilo sa kamuting kahoy gikan sa South Cotabato na deliver na sa Misamis Oriental. Samtang asawa patay, bana critical, human gipusil sa Pagalungan Picket Bridge. Lain pang uluhan sa mga balita, executive order nga nagmando sa pagpatuman sa striktong mga lakang sa seguridad o pagpugong sa krimen sa tanang academic o business institution sulod sa Sambuanga, Sibugay, ipatuman. Ingon man, kabagdig gabalgadas, hulga kabahin sa mass shooting sa Parang National High School, giimbestigaran. 183 ka mga individual gihatagan og psychological first aid sa DSWD Region 9 kagahapon sa Zamboanga City. Dugang panguluhan sa mga balita, warrant of arrest diagi pagulas batok ni Haji Mutamada Mayor Arsina Mano og laing pitupak akusado sa 2025 deadly attack sa Basilan. Dugang uluhan sa mga balita, Balay Zamboanga del Norte gitupsa sa kalayo investigasyon padayon panggilusan. Ingon man kabagdag kabalgadas, wanted person sa kasong adultery dakpan sa Labangan. Ingon man uban pang mga uluhan sa mga balita diri paghihapon sa tuang tulumanon ang lanog sa Bagtingan. Headline sa balita sa lakat sa panahon. Gumikan kabagdag kabalgadas kay si Typhoon Saudil. Posibleng musulod sa Philippine Area of Responsibility sunod adlaw. Baga na uluhan sa mga balita, diresto ang pagpanaguban ang lanog sa Bagtingan.
0: Nagpaminaw kamo sa lanog sa Bagtingan.
1: 106.2 Radio Bagbaging.
2: Alas sa 5.14 na itong oras, kabagding kabalgada sa plaster ng mga bagding reporters at sa gina, katunang sugdan ang pagtunol sa mga balitag impormasyon. Unahon tang update sa lakat sa panahon.
0: BTC Weather Update.
2: Sa balitang lakat sa panahon, kabagding kabalgada, gumikan kay Gilauman nga musulod sa Philippine Area of Responsibility ang gibantayang typhoon nga Saudel nga sa kasamtangan na nakini gawa sa Philippine Area of Responsibility. Matod pa sa pag-asa, posible nga musulod kini sa Pilipinas sa adlaw nga Lunes o dibaka sa Miyerkules. Ulahay na siplatan ang nasangpit nga bagyo sa gilay-on nga 2,710 kilometros sa may sidlakang bahin sa Northern Luzon. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat sa 130 kilometros matag oras o ang paghapak ni sa kayutaan nga mukabat usab sa 160 kilometros matag oras samtang kini ang naglihok sa gipaspason nga 25 kilometros matag oras. Matod pa sa pag-asa nga kung ugaling makasulod na sa Philippine Area of Responsibility ang nasangpit nga bagyo, ilisa niini ang pangalan na sa local name nga si Bagyong Ubet. Kini na ang mahimong ika-15 ka tropical cyclone or bagyo nga tinatibok sa Pilipinas karong tuiga o ika-4 nga bagyo alang sa buwan sa Agosto. Human ini nga gisundan ang bagyo nga si Luis, si Maymay ug si Neneng. Bisan pa man nga dili wala gilawang direkta nga moigo sa nasod ang si Bagyong Saudel. Apan gibut siya sa pag-asa nga mahimo paghihapon nga pakusgon sa habag ang habagat nga magdala og mas daghan nga mga pag-ulan nga makaapektar sa dakong bahin sa Luzon. Samtang ang LPA nga kanhing Bagyong Sinining ulahay na siplatan sa Gilay-on Kabagtig Gibalgadas nga 1,995 kilometers sa may northeastern Mindanao. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat sa 45 kilometros matag oras. Og ang paghapak nini sa kayutaan nga mukabat usaba sa 55 kilometros matag oras, samtang kini naglihok sa gipaspason nga 10 kilometros matag oras. Matod pa sa PAGASA nga ang nasangpit nga daotang lakit sa panahon, dili paghihapon ang ayan usab nga kakumpiyansaan gumikan kay usab sa kini nga makahatag og mga pag-ulan. Lain pang LPA nga gibantayan karon sa PAGASA nga nausab gawa sa Philippine Area of Responsibility. Naunsa naman ang buwan sa Agosto. Samtang ang Zamboanga Peninsula dili paghihapon usab luwas sa pagbundak sa ulan karong adlaw, gumikan usab sa presensya ng localized sa thunderstorms. Kiniusab ang magpaulan sa dakong bahin sa Zamboanga Peninsula o ingon man sa kasikbit ng mga probinsya. Posible paghihapon ng makasinatig mga pagbaha, ingon man pagdahili sa yuta, hinungdan gipasidaran ang publiko nga mag-amping o mamaigma sa kanunay o muhiklin gilayon kung ugaling adunay mga pagbaha ng masinatian na inyo ang tagsa-tagsa ka mga dapit. Samtang sa Pikas Bahin, ang hunas og tawo sa pagilian sa tikarong adlawa alas 7:45 kaginang kaunyang buntag. 0.6 meter gilad mong stubig unang hunas. Ang tawo unyang alauna 57 ang takna sa hapon, 1.0 meter gilad mong stubig. Subling munas pag alas 5:59 ang takna sa hapon, 0.7 meter gilad mong stubig. Lauman nga musuba ang adlaw alas 5:39 sa buntag samtang musalo pag alas 5:59 sa hapon. Lauman na. Samtang update usab mahitungo sa ikwaning gidaghanon sa isa sa karagatan, matod pa sa PAGASA nga ana lamang sa pagbanabana sa PAGASA, sa pagbanabana sa PAGASA giingon Kabagtig Gibalgadas kaya gidaghanon sa isda karong adlaw is dili tantong gamay, dili pud tantong daghan. So ana lang sa normal ang gidaghanon sa isda sa karagatan sa Pagadian City alang sa tuang mga mananagat. Alas 5:19 na mo kana iya gidatibok ang update sa dagan sa panahon. 106.0 Ang balitang lakad sa panahon Kabagtig Gibalgadas. Hatod gadato sa Vetron Vitamins Plus Iron, ang bitamina makagana sa pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa salabutan, mayong bitamina alang sa mga batanon ug may edad na. Ang Vetron Vitamins Plus Iron, bitamina ang pampamilya. Una, usapan yung ipabot alang sa kayuhan sa tanan. Alas sige, Kabagtig Gibalgadas. Pagagamit na mo og Vetron na Vitamin sa Plus sa Iron. 106.0 Alas 5:20 na itong oras sa dripag hapon sa itong pagpanaguban Kabagtig Gibalgadas. Sa pagpadayon sa mga balitag impormasyon na ito ang sayran. Ang balita Kabagtig Gibalgadas gikan sa Basilan. Gumikan kaya. Dunay warrant of arrest nga gipagula sa korte batok ni Haji Mutamad Mayor Arsina Nano o gilaing pang pito pa ka mga akusado sa 2025 deadly attack sa Basilan. Kompletong detalye sa report ni Bagting 29 Cheryl Lirasan.
3: Gipagula sa korte ang mga warrant of arrest batok ni Haji Mutamad Mayor Arsina Kahing Nano og pito pa ka mga indibidwal nga nagatubang og mga kaso nga murder, frustrated murder o attempted murder may kalabutan sa deadly sea attack sa Basilan niya to Mayo 2025. Gipagula ang mga warrant of arrest pinaagi sa Regional Trial Court 9 Judicial Region Branch 2 Isabela City, Basilan pinitsahan niya tong Agosto 20, 2025 din kininagmando sa mga law enforcement authorities sa pagdakop sa mga akusado. Sumalas korte, non-bailable kon walay piyansa ang mga kaso sa murder, samtang gitakda ang piyansa ng 200,000 pesos matag usa alang sa matag frustrated murder case o sa kagatos mil alang sa attempted murder nga kaso. Nagikan ang mga kaso sa pag-atake niya itong Mayo 12, 2025 sa kadagatan nga sakop sa Haji Mutamad Basilan diin namatay sila Ben Bakil, Mura Sidol Abdurrahman o Samir Hamiri Alil samtang adunay uban pang mga samdana. Gipasaka ang mga kaso sa Regional Trial Court nining si Manaha human sa resolusyon gikan sa Department of Justice Regional Prosecution Office number 14 samtang wala pa opisyal nga pamahayag ang nahisgutang mayor kalabot sa maong arrest warrant. Bagding 29, Chiril Uniot Lirazan, Sabal FM o Radyo Bagding
1: 106.7 Radyo Bagding.
2: Alas sa 5.22 sa tuuras kabagdag balkada sa dugang pa sa mga balita at impormasyon. Asawa pataya banag kritikal human gipusil sa Pagalungan Picket Bridge. Ang kompletong detalye sa report di Bagting 28 Kimberly Namuag.
1: BBC Live Report.
4: Patay ang usa ka asawa samtang kritikal ang kahimtang sa iyang bana human gipusil sa wala mailing mga suspek samtang nagsakay sa multicab dito sa tulay nga nagdugtong sa Pagalungan ug Picket Cotabato gapon sa buntag Agosto 21 tuig 2026. Giilang mga biktima nga sila Orlan Sagotaon ug iyang asawa nga si Colimar nga gigatahong residente sa Aliosa North Cotabato. Sumala sa inisyal nga imbestigasyon gimaneho ni Orlan ang pulang nga multicab ug nagdala og mga lubi og coconut seedlings alang sa delivery sa Barangay Takipan. Pag-abot sa tulay sa Pagalungan to Picket National Road, kalit silang giduol sa mga wala mailhing lalaki nga nagsakay og motorsiklo og gipusil. Naigo ang magtiayon sa lain-laing bahin sa lawas. Namatay si Coli tungod sa grabing samad pinusilan samtang si Orlan gidala sa ospital og anaa sa critical nga kahimtang. Miigyas dayon ang mga suspek og gilusan sa kapulisan ang hot pursuit operation aron ilhan ang mga suspek o mahibala ng motibo sa pagpamusil. Bagting 28, Kimberly Namuag, sa Sabal FM o Radyo Bagting.
1: 106.7 Radyo Bagting.
2: Alas 5.24 at oras kabagdag balkadas sa karong mga panahon na alam puunon ang tanan na, no? Ang mga tao karong mga panahon na mura o gamayng bikil halasagi pusil. Pwede na ba siguro untagod istoryahon, di ba? Isettle ba? Ano sa manugaling ang mga nahimong mga kasaypanan? O, di ba? Nila po ito maabot kabag di kabalkada sa pagpamusil kaya kinabuhay sa tao usara gayon, di ba? O ngayon man usap kabag di kabalkada sa kasi pag-unsa kadako ang sala sa usa ka individual, no? Pwede rin siguro na siya mahil kining ipaagi sa tarong pag-istorya. Ayaw in taon na mupamusil. Oy. Looy po na mahimong biktima. Looy ang pamilya nga mabilin kabag di gabalkadas. Tugong nahunaon sa kanunay. Nga to ang buhay nga Diyos. Basin pag unsa kadakong sala na itong magkatauhan. Ipasaylo man ganita. Kita pakahang tao lang. Masayop yun kabag di gabalkadas. Diba? Muna nga. Pahinoon, digid po na ito ma... Tama please ang tanang tao, di ba? Samot na tong mga tao kabagtig kabalkadas nga mubo ra kayo pailob or napuno na gayod ang iyahang kwan ba? Ang iyahang pagpailob kabagtig kabalkadas. Anyways, tong pagbalik, dugang pang mga balita at impormasyon diri paghihapon sa tulumanon ang Lanog sa Bagtingan alas 5:26 na sa buntag.
1: Nagpaminaw kamo sa Lanog sa Bagtingan.
5: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for
7: only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad Kogon, Herbal Caps.

0: Virginia.
1: Are you planning to build your dream home?
2: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, uguban pa. Adao sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. O kung comfort ang isgutan, available ang furniture o bed linens. Nagtanya ka sa delivery service para sa mga customers. O sa payin yung ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. O ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
1: You and MC1 Hardware.
3: August 1 is Family Planning Day. Ngayong Family Planning Day, pinaalalahanan natin ang bawat pamilya na ang tamang pagpaplano ay isang malagakbang tungo sa mas maayos na buhay at mas magandang kinabukasan. Sa pamamagitan ng Family Planning, nabibigyan ang mga mag-asawa at individual ng pagkataong magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon batay sa kanilang kalagayan at kakayahan. Mahalaga ang Family Planning dahil nakatutulong ito sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, kaligtasan ng sanggol at kapakanan ng buong pamilya. Kumonsulta sa inyong pinakamalapit na health center upang makakuha ng tamang impormasyon at ligtas ng mga serbisyo sa family planning.
4: Seth Living Testimonies.
5: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Seth Liniment Oil.
6: Tinood na ang Seth Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
5: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ng ini.
6: Eric Ko, kabasa ng gani.
4: Living Testimonies.
7: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
8: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
9: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na yung maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest copy po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
8: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
9: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung minom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest copy. Parang wala na akong maramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Sa ngayon po, okay na po.
7: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
10: Sa panahon karon na anda na, pero medyo tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: paminaw ka mo sa Lalano sa Bantingan.
1: 106.2 FM Radio Bagbating.
2: Alas 5.33 sa itong oras, sa Kabagdig Balkada, sa Balik Tadirestog Tulumanon, ang Lanog sa Bagtingan, isibiyan paghihapon sa 106.3 Bell FM, ngayon man sa DXB-756 sa Radyo Bagting. Adon ang sayran, mga balita, gikan, Stingo, Mindanao, Radio Alliance, kon Temra.
0: Nagpaminaw kamo sa Lanog sa Bagtingan.
3: Balitang mula sa iba't ibang panig ng Mindanao. Bida sa Tingog Mindanao. Buong puwersang ihahatid ng mga pinagkakatiwalang himpilan ng radyo sa Mindanao. Mas pinalakas, mas pinabilis, at mas pinalinaw. Tingog Mindanao. Tingog Mindanao.
2: Mga balita sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemporary sa Iranta Kabagdig Balgadas, diri sa ito ang pagpanaguman. Unahon na ito ang pagpasulod ang report tagika ni Roel Lozano sa DXOM Radyo Bida, Coronadal City. Kapin sa 1 million kilo sa kamuting kahoy, gikan sa South Cotabato, na deliver na sa Misamis Oriental. Ang report pinagi ni Roel Lozano.
3: Tingog Mindanao.
4: Nayatid na sa Daisang Philippines Corporation sa Tagaluan, Misamis Oriental ang higit 1.16 million kilograms ng saliwang kamoteng kahoy. Ang mga ito ay produkto ng mga magsasaka mula sa South Cotabato. Isinagawa ito sa pamamagitan ng Market Linkage Initiative ng Office of the Provincial Agriculturist o OPAG sa pakikipagtulungan ng mga kooperatiba ng magsasaka at pribadong sektor. Ayon pa kay Provincial Agriculturist Dr. Raul Tives, makatutulong ang partnership upang magkaroon ang mga kasama growers ng mas direkta at matatag na pamilihan para sa kanilang ani at magkaroon din ng oportunidad na makakuha ng mas magandang presyo. Kabilang sa mga naghatid ng kamoteng kahoy, ang Polo SNMPC ng Punumunok na nakapag-deliver ng 542,000 kilos. Strephalayan MPC ng Surala na nakapag-hatid ng higit 368,000 kilos at Taplan Farmers Cooperative ng Coronadal na nakapag-deliver naman ng higit 235,000 kilos. Patuloy namang inikayat ang mga magsasaka na makipaugnayan sa mga kooperatiba para sa requirement, delivery schedule at kasalukuyang buying price. Ruel Usano, DXOM Radyo Bida, Coronadal City, Tingog Mindanao.
3: Tingog Mindanao.
2: Dugang pa sa mga balita sa Tingog Mindanao, hulga kabahin sa mass shooting sa Parang National High School, giimbestigaran na. Ang kompletong detalye sa report ni Bagting 28, Kimberly Namuag.
3: Tingog Mindanao.
5: Padayon nga giimbestigahan sa kapulisan ang usa ka Facebook post nga dunay hulga sa mass shooting sa Parang National High School sa Barangay Poblacion 1, Maguindanao del Norte. Sumala sa Police Regional Office BARM, dadawat sa Parang Municipal Police Station ang impormasyon na alas 8:30 sa gabi ni atong Agosto 20. Bahin sa post nga nag-ingon nga dunay himuong pagpamusil sa eskulahan na gahapong adlawa Agosto 21. Ang Facebook account nga Fia Rashaina mao'y giingong mipagula sa maong post. Gipasa dayon kini sa intelligence section sa Parang MPS alang sa verification ug pag-ila sa tinuod nga nagamit sa account. Usa ka lalaki nga residente sa Barangay Poblacion 1 ang miadto sa police station na humanakita ang iyang mga litrato sa maong account. Apan iya gilimod nga iya ang account ug gikatahong biktima siya sa identity theft. Naging ordinar na ang Parang MPS sa Regional Anti-Cybercrime Unit BARM aron mahibal-an ang tinuod nga nagamit sa account ug ang kamatuoran sa maong hulga. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM ug Radyo Bagting.
3: Tingog Mindanao.
2: Dugang pa sa mga balitang impormasyon sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemra. Atong balikan si Ruel Lozano, gumikan kay online nga bahat sa pagpamusil sa usa ka tulunghaan gilayon nga girespondihan sa takurong PNP suspek na ilhan nga usa ka estudyante. Ang report gikan ni Ruel Lozano.
3: Tingog Mindanao.
4: Umaksyon kaagad ang PNP sa isang umano'y banta sa Facebook ng pamamaril sa isang eskwelahan sa Takurong Sultan Kudarat nang sagawa ng Cyber Intelligence Investigation at Validation ang Takurong PNP katuwang ang Sultan Kudarat Provincial Cyber Response Team ng RACO 12. Natukoy ng mga otoridad ang gumamit ng Facebook account na Ms. SKS Xu, 23 anyos na estudyante ng isang kolehiyo. Sa pakipaugnayan ng PNP sa pamunuan ng paaralan, inamin ang estudyante na siya ang gumawa at nagpost na naturang payag. Layo lamang nito ang magbigay ng awareness, ngunit kinilalan niyang hindi angkop ang kanyang ginawa. Agad naman niyang binura ang post at humingi ng paumanhin sa publiko. Ipinaalam naman ng cyber response team na maaari siyang managot sa batas at posibleng gamitin bilang ebidensya ang mga nakuhang digital records. Samantala, nagsagawa rin ng administrative action ang pamunuan ng eskwelahan at tinuspinde ang estudyante ng 10 araw bukod pa sa 5 araw na community service at counseling. Binigyan din pa ni Pro 12 Regional Director Brigadier General Alan Manibog na seryoso ang tinutugunan ng PNP ang anumang banta sa kaligtasan ng mga estudyante at patuloy na paigtingin ang kanilang cyber monitoring. Ruel Usano, DXOM Radyo Bida, Coronel City, Tingog, Mindanao.
3: Tingog, Mindanao.
2: Alas 5:58 kung 39 atong oras kamagdagabalkada sa samtang sa pikas sa bahin sa mga balitang Tingog, Mindanao. Gipakusgan sa Department of Transportation karaga ang kampanya sa road safety pinagi sa hugot ng pagpatuman sa balaod nga adunay kalabutan sa transportasyon o sa trapiko. Opisyal nga gilusa na bagong regional enforcement team sa pagpanguna ni retired Colonel Joel Consulta ang regional director sa DOTR karaga. Pinagi nini maghiusa og puwersa ang Land Transportation Office, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Kapulisan ug City Transportation and Traffic Management Department sa pagpahigayon og Unified Checkpoint. Sumala ni Director Consulta tumong sa Unified Checkpoint ang pag-palig-unon na pag-usab ang pagsalig sa publiko ug pagpakita nga ang mga enforcers ng serbisyo uban sa propesyonalismo, integridad ug patas nga pagpatuman sa balaod. Pinaagi sa hinusang checkpoint, mas epesyente ng matubag ang nga og mahatagan og citation ang nagkalain-lain nga local og national traffic violations sa Butuan City ug uban pa nga bahin sa nasangpit nga rehiyon. Sigon pa nini nga determinado ang regional enforcement team nga ipakita sa katawhan nga seryoso ang mga ahensya sa gobyerno sa pagpalambo sa serbisyo, pagpaligo sa disiplina sa kadalanan o pagpanalipot sa kaluwasan sa tanang motorista o pasahero sa tibuok Caraga Region.
3: Tingog, Mindanao.
2: Dugang pa sa mga balitang Tingog, Mindanao, gumikan kabagtig kabalgada sa hugot nga gikondinar sa hutong sa mga magtutudlo ang controversial nga pamahayag ni Palace Press Officer Claire Castro batok sa ilahang sektor. Kini ang gipadayag ni ACT Teacher Northern Mindanao Coordinator Roland Cruz samtang ang ihatag ang ilang bugat nga pagkontra sa mga pamahayag. Batok pa sa mga pundok, imbis nga makatabang sa kahimtang sa mga magtutudlo mga sa mga estudyante, mas mayo pa nga maghimo una og research si Castro kabahin sa tinuod nga sitwasyon sa dili pa magpagawas og mga pamahayag nga ilang gihulagway nga makadaot og daw nagbasol pa sa mga magtutudlo. Gidugang pa ni Cruz nga klaro ang paningkamot sa mga magtutudlo nga magiyahan ang mga kabataan og malayo sa peligro. Hinungdan nga angay lang matupang susihon una sa gobyerno ang tinuod nga hinungdan sa mga insidente kaysa magpataka na lamang kini og pamasangil. Ingon man gabagdi gabalgada sa dugang pang mga balita. Gipaligon karon sa Department of Education sa Cagayan de Oro City ang seguridad sa mga pamublikong tulunghaan pinaagi sa pakitambayayo sa lokal nga kapulisan o sa opisyal sa barangay. Matod pa ni Romeo Aklo, ang program head sa DepEd Cagayan de Oro City, gihimo kining alakang aron masusi ang mga bag sa mga estudyante ug masiguro nga walay makadala og bisan unsang delikado nga gamit sulod sa klasihanan. Dako usab ang pagpasalamat sa buhatan tungod sa pagpadala og dugang kapulisan og barangay tanod sa mga tagdulunghaan nga mao initabang sa pag-inspeksyon aron makatutok ang mga magtutudlo sila nga pagtudlo. Samtang gipahinumduman usab ni Aklo ang tanan nga importante ang kooperasyon sa mga ginikanan sa tibuok komunidad tungod kay ang barangay ang unang pundasyon sa seguridad sa Katilingban.
3: Tingog Mindanao.
2: Huwag ito naglangkob sa mga balita sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemporary karong adlaw, adlaw nga Sabado.
3: Mga balitang mula sa iba't ibang panigang Mindanao. Bida sa Tingog Mindanao. Buong puwersang ihahatid ng mga pinagkakatiwalang himpilan ng radyo sa Mindanao. Mas pinalakas, mas pinabilis, at mas pinalinaw. Tingog Mindanao.
2: Sa ato pagbalik, kapag nagkabalikadas, dugan pa mga balita impormasyon, dari paghihapon sa tulamanon ang lanog sa Bagtingan, alas 5.43.
0: Nagpaminaw ka mo sa lanog sa Bagtingan.
1: This time check is brought to you by Virginia. Basta hotdog, Virginia.
6: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
7: Kamang tugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa pambayon. Tapos eh, ito, nag-tick ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating ani na maawa itong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako duha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna itong pag-tick na ako ng duha ka pad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
8: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
7: Oo.
8: Uh-huh.
7: Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
8: Ah, asin. Okay.
7: Uh-huh.
8: Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
7: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
8: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
9: Oo. Uh-huh.
8: Aha.
7: Kailang tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
8: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
7: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
6: Usa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
11: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid turawan eh, gani ay. Sa diya nga nagmuntin ko, ano ay, pati na iyahang
12: lawa.
11: Magrapag yun ko ato mga guloy yun.
10: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
13: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og pagkatansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. o isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa Buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
12: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
14: Nanay Penny Galacio.
15: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang-inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, usa lang diha naghagay og bati. Taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang takoy gipang bati tanan naghadyot akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon. Ayon na pag-inom niya bisag unsa pagparagis na ka. Sisay yun. Gisiwayan na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban ug nanambok na gani po, karong naghay natin nga anong nanambok na daw ko, labon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul, kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo, arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis.
16: Kaloy na dato, okay?
15: 16 ako.
14: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis, pila-pila, herbal capsule para nimo ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahang lang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
17: 106.0 Radyo Magbating
0: Nagpaminaw kamo sa Lalano sa Bantingan.
2: Balik na sa pagpanaguban, kabag ni Gabalgada sa Daripag Ihapos sa programang Lanog sa Bagtingan. Halang sige, plastar na. Alang na itong gusto masayod kung anong sabay presyo karong buntaga sa mga mahiligon diha o magtagay-tagay. O diba ka, mahiligon o soft drinks. Halang sige, mas mayo nga unsa man, mangumpra mong daghan. Presyo sa ilimnon o soft drinks, sayran ta, pinagi sa report ni Bagting 27, Daryl Ikat, ay ay.
18: Market Report. Yes, mayong buntag, Bagting 17, ang mga kabagting o kabalkadas. Ni mga orasa, ito itunol ang presyo sa mga ilimnon o soft drinks din sa Datok Street, nga naimutang din ni mismo sa may Giloy General Merchandise between Honda and Rose Pharmacy. Karon atong sayran, Bagting 17, Coca-Cola Letro, Coke Sprite Royal, 410 ang case, 8-ounce Coke Royal Sprite, 230, 8-ounce Pepsi, 230, 7-Up, 239, mismo nga Coke, 200, Swacto, 150, Apple nga Juice, 221 ang case, Gatorade, 750 ang case, Calamansi, 250, Cito Solo, 325, Cobra Botilya, 300, Cobra Plastic, 200, Astig nga Plastic, 200, Mountain Dew Plastic, 200, ug ang Botilya, 330, Sting Plastic, 200, og ang botilya, 320 usab. Tanduay Select, 1,650. Gin Bilog, 1,630. Red Horse Grande, 661. Red Horse 500 ml, 7,670. San Miguel Litro, 633. San Miguel Light, 1,050. Flavored Beer, 872. San Miguel Pilsen, 912. Og andag kon samtang andag ko 632 sub ang case. Mao kato ang samtangang presyo sa ilimnon og soft drinks. Ako si Bagting 27 Dari Likat aya ay sa Balatem o Radio Bagting.
17: Radio Bagting.
2: Bago tayo kasabtang ang presyo kabag ni Kabalgada sa Ilimno ni mas soft drinks. Sa mga mahilig og soft drinks diha kung dili pa mutas og uric acid or di ba ka wala pa nagsakit inyong mga pantog, hala sige. Inom na mo dagag soft drinks. Ingon man sa mga mahilig og Ilimno makahubog. O kinahanglan sa tiyan ibutang ha ang Ilimno dili sa ulo. Kapasin niya makabuhat pa mong unsa niya. Alas 5.52 na itong oras kabag ni Kabalgada sa pagpadayon sa mga balita at impormasyon. Round up sa mga balita gikan sa buhatan sa kapulisan sa tibuok rehiyon 9. Atong sayran na balay sa Zamboanga del Norte gitupsan sa kalayo. Investigasyon padayon pang gilusad ang kumpletong detalye sa report ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan.
16: BBC Live Report.
19: Gitupsan sa kalayo ang usa ka balay sa Barangay San Roque, Sirawais, Zamboanga del Norte kaghapon sa kadlawon, Agosto 21, 2026. Sumala sa initial nga report, nagsugod ang sunog alas 4 sa kadlawon o gitaho ngadto sa Sirawais Municipal Police Station alas 4:15 sa kadlawon. Diha-diha nga miresponde ang mga awtoridad, lakip ang Bureau of Fire Protection Sirawais alang sa inanali nga pagkapalong sa maong kalayo. Opisyal nga gideklara ang fire out ang sunog alas 5:42 na sa buntag kaghapon samtang walay natala nga namatay o nasamdan sa mga insidente o wala pa natino ang eksaktong kandidat sa kadaot sa kaptangan. Padayon pang gihimo karon sa Bureau of Fire Protection ang investigasyon aron masuta ang hinungdan o tinubdan sa maong sunog. Bagding 29, Cheryl Onyot Lirazan, sa Bell FM o Radio Bagding.
20: 106.3 Radio Bagding.
2: Dugang pa sa mga balita at impormasyon kabag ni Kabalgada sa dakpan ang driver nga nagpagayaron og 38 anyos nga residente sa Vince Sagon atol sa gipahigayon nga drug by bust operation or gipahigayon nga search warrant alas 7:45 sa buntag kagahapon sa Poroca Mapailubundo sa Sitio Liangan Barangay Kabatan Vince Sagon Zamboanga del Sur. Nasairan na nga napagawasan kini og search warrant human nga nakalapas sa Republic Act 9165 o mas na ilang nga Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 nga gipagula pinagi sa RTC 9 Branch 29 San Miguel Zamboanga del Sur nga pinitsahan og August 12, 2026. Nakuha siya ang posisyon ang tulo ka sa Shesi ikatahapang Shabog uban pang drugs paraphernalia sa si kasamtangan kinigibalhog na sa Vince Sagon Municipal Police Station o nagpaabot na lamang sa kasong ipasaka Bato Kania. Sa pagpadayon sa mga balita at impormasyon, sa Iranta Kabag de Kabalgadas, wanted person sa kasong adultery, dakpan sa Labangan. Report, pinagi ni Bagting 27, Daryl Ayaay.
16: BBC Live Report.
21: Nadakpan ang 41 anyos nga lalaking wanted person o residente sa Labangan. Atol sa niusang operasyon sa mga otoridad alauna dia sa hapon itong Agosto 21, 2026 sa Puro 4 Barangay Bagalupa, Labangan. Ang mga personay sa Labangan MPS, kauban ang 902nd Army P9, midakop sa akusado pinagi sa warrant of arrest nga gipagawa sa MCTC 9 Labangan sa Buanga del Sur. Na itong Mayo 27, 2008 tungod sa kaso nga adultery nga adunay girekomendar nga piyansa nga 24 pesos. Ang akusado ang nanakaroon sa kustudiya sa Labangan MPS alang sa hustong disposisyon. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radio Bagting.
20: Radio Bagting.
2: Alas sa 5:56 na itong oras sa Kabagding Kabalkadas, unang bahin pa lamang katos ng pagparaguban dahil sa programa ng Lanog sa Bagtingan, gumikan kay Tamanta sa alas 6:30 ang takna sa buntag. Ato na yung itabayag may buntag, si Nori Amor, diya sa may Aurora, man ka madam, no? O gingaman, good morning po, Dani Vanex Abamunga, Tristan Gulay, good morning. Si Sir Roberto Janon sa Purok ng Kaadina, Zamboanga del Sur. Jeffrex Fuertes, good morning. Sa tanan nga nagpaminaw, may buntag ka ninyo, Kabagtig Kabalkadas. O gingon man, good morning po sa 5 RJ's Store, niya sa may Bulatok, Pagadian City, sa Makausapa, dagang salamat. Good morning po ni Aisa Maghanoy, diya sa Baroy Lanao del Norte. O dagi salamat sa pagpaminaw. Sa nagpaabot sa resulta kabagdi gabalkadas, aniyan ang resulta sa Lotto ingon man sa 9 PM draw. Unahon na to ang Ultra Lotto 658 draw nga ang jackpot price nga 225,889,899.71. Patad na lang tagluto pagkaman nakuha ang presyo at kining premium na oh. Hapit na mag daghang mahimong milyonaryo ni ini. Ang winning number combination 3756-3818-4549. Samtang sa Mega Lotto 645 draw nga jackpot price usab nga 22,588,873.99. Winning number combination 5, 14, 19, 25, 22, 13. Sa nagpaabot sa 4D Lotto kay dunay premium nga 96,897 pesos. Winning number combination 0, 7, 4, 5. Samtang sa nagpaabot sa resulta sa 9 PM draw kagabi kabagdi kabalkadas, ang 9 PM draw kay 018 ang resulta sa 9 PM draw. Todi Lotto 3027 ang resulta sa Todi Lotto kabagtig kabalkadas. No, unay resulta sa kining Lotto ingon man sa 9 PM draw kagabi eh. Munang sa mga ningdaog sa 9 PM, mayo kinindaog mo. Ang pangutana nakabawi ra kamo sa inyong pilde. Ha? Nakabawi kamo sa inyong pilde o wala tabla-tabla lang? Ha?

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Alas 6:06 na sa buntag, padayintas to ang pag-uban ang Lanog sa Bagtingan. Time check was brought to us by DMC College Foundation.
2: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom.dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
3: Nagpaminaw kamo sa Lanog sa Bagtingan.
1: Balik na sa papanaguban, kabagdag kabalgada sa programang Lanog sa Bagtingan, isibiyan paghihapon sa 106.3 Bell FM, ngayon man sa DXBZ, 756 sa Radyo Bagting, Stasyon sa Baganyan Broadcasting Corporation. Sa mga pag-tune in ka ron sa lahang tagsatag sa mga radio, good morning sa inyong tanan. O ngayon man, katunaminaw, sukad pa kaganina, hangtod ka ron sa makausama ayong buntag. Ang aton tulumanon kabag ni kabalkada, sinabagan kini sa Camp Health Multispecialty nga nahimutang CNS o Bayobay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, doon yung mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Cheryl Obayubay, o saka obstetrician, gynecologist, nga doon yung sub-specialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, maosalas Dr. Gino Olobancoro, internal medicine, with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wibina Bancoro, pediatrician, with a specialty in pulmonology. Si Dr. V. Antolido, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. Dr. Heidi Abalia, general dentistry. O si Dr. Janine Aliponso, saka pediatrics. Samtang si Dr. Cheryl Obayubay, nagpahibalo sa publiko nga andam og taganak kini siya alang sa mga services nga gitanyag sama sa prenatal check-up, management of pregnancies complicated with multiple congenital anomalies and high-risk conditions. Fatal non-stress test, cardiotocogram, basic ubigay ultrasound and congenital anomaly scan, pap smear, HPV vaccination. Samtang alang asab niya itong gusto nga magpa feminine left, no? Ingon man na magpa HIFO o guban pa kabagdig kabalkadas nga services nyo gitanyag or nyo gusto pa himuslan at tuna sa Camp Health Multispecialty. Pwede mo tawag or mo text cellphone number nga 0938-585-896-6752 0935-596-6752. Maka na ang text line sa Camp Health Multispecialty. Ayon man, kabagdig kabalkadas, Eliana Bibio College, siya nahimuta sa Balangasan Pagadian, parahin ni Abag sa programang Bagting, ang Lanog sa Bagtingan. Pwede makapili sa klase buntagon, hapunon, or panggabi nga klase, pribadong tunuhaan, panubos kayo tuition fee, mao kana ang Eliana Bibio College. Doon ay kursong gitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTVTED, o BAELSA. Ayaw kalimot, Iliana Bayview College Kabagting o Kabalkadas. Radio Magbating. Alasay suggest na itong oras sa samtang nga mag-usaw sa tuwang tulumanon ang National Irrigation Administration Konia sa Moga Peninsula. Alam na ito na doon ay mga pangutana o doon ka mga reklamo alam sa mga mag-uuma. Natong nagpaminaw garon, hala sige tawag or text lang sa cell phone number nga 0985-854-4566. 0985-854-4566. Or diba ka, bisitahan mismo ilang buhatan nga nahimutang sa Regional Center, Balintawak, Pagadian City. Ingon man kabag di kabalkada sa Petron Gasol, nga ipanagyahan ni former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde ug sa iyang anak nga si Clarissa Isa Bahamonde. Ingabag paghihapon sa programa nga Lanog sa Bagtingan. Sa gusto magpalit or baka magpatubil ng liquefied petroleum gas at tunas sa Petron Gasol, nahimutang ilang main sa may Santiago Dol sa Dibim, ikaduhang branch nahimutang sa may Duterte Street, Gatas, Pagadian. Sila sa exclusive distributor sa LPC Fiesta ang main nahimutang Dol sa SMC College at Bangs Pagadian Showmate ubos sa Best Emporium. Lahat pa mga outlet nahimutang sa Lungsod Dumalinaw, Tukuran, Aurora o ingon man Lungsod sa Dumingag. Mao ka na ang Petron Gasol. 106.3 Sa pagbadayon sa mga balita at impormasyon, kabagtig kabalkada sa mga balita gikan sa BBC News Center nga nahipos paghihapon sa makawanan sa buhat. Atong sayran ang kinatibukang detalye sa mga balita. Unahon tang balita nga nagkanayon. Executive order nga nagmando sa pagpatuma sa strictong mga lakang sa seguridad o pagpugong sa krimen sa tanang academic o business institution sulod sa Zamboanga Sibugay ipatuman. Kompletong detalye sa report ni Bagting 29 or Bagting 28 rather. Kimberly Namuag,
3: BBC Live Report.
4: Gipagawas na ang opisyal nga mando nga nagdirekta sa dinali ang pagpatuman sa strictong mga lakang sa seguridad ug pagpugong sa mga krimen sa tanang academic ug business institutions sa tibuok Zamboanga, Sibugay. Tumong sa maong direktiba nga masiguro nga luwas sa malinawon ug hapsay nga palibot alang sa mga estudyante, empleyado, mga negosyante ug sa tibuok katawhan. Gimanduan sa mga tanang apektadong institusyon ug establishmento nga hugot nga makigtambayayong sa mga lokal otoridad ug hingpit nga mosunod sa gipahugtang mga protokol sa seguridad ug kaluwasan. Ang maong lakang kabahin sa padayong paningkamot aron malikayan ang posibleng hulga ug insidente ug mapanalipdan ang seguridad sa mga lumulupyo sa probinsya. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM ug Radio Bagting. 106.3
1: Alas 6:13 na itong oras, kabagdig kabalgada sa samtang dugang pa sa mga balitag impormasyon na gidugangan sa PhilHealth Insurance, Philippine Health Insurance Corporation kung PhilHealth ang mga benepisyo alang sa mga miyembro niini nga posibleng mataptan og leptospirosis. Ilabi na nga karon na nakasinati nagmanagsunod nga pagbundak sa ulan o pagbaha. Sigon sa bagong presidente o Chief Executive Officer sa PhilHealth nga si Dr. Beverly Lorraine Ho, mahimo makakuha og libreng antibiotic nga doxycycline ang mga pasyenteng nanginahanglan og preventive treatment ilalom sa yakap gamot program. Hinungdan nga giawhag niini nga magparesita gilayon kini ngadto sa ilahang mga yakap doctors tungod kay dili matud pa mamahimo makakuha og tambal ang usa ka pasyente kung walay resita gikan sa mga yakap doctors. Nasairan nga makabat sa 20 mil pesos ang kantidad sa libreng outpatient medicines nga mahimong makuha sa mga adto sa mga accredited nga yakap gamot providers. Gingon nga bisan ang hospitalization benefits alang sa mga moderate nga adto na sa severe leptospirosis gipalapda na usab sa ahensya. Sigon pa ni Hong nga mas mayong mapadali pagtambal ang sakit kung kaysa moabot pa sa punto nga gikinahanglan na nga mahospital. So sa ni kamayong balita kabagtig kabalkadas alang ni atong tumakatawhan no sa mga wa pa nakapamyembro sa yakap program no kinahanglan na mo nga magpamyembro aron mo nga makapahimulos og mga libre nga tambal no nga gigahin sa gobyerno kabagtig kabalkadas aron nga magpabilin nga unsa man baskog ang atong panlawas, no? Magpabilin nga baskog, magpabilin nga himsog, dili magtaptan gilayon og sakit kabagtig kabalkada. Sige, karong panahon na, musugot kag sa dili, no? Pagkag yung paita nga unsaman, pagkang paita kabagtig kabalkadas kung ugaling magkasakit ka, no? Pahit kayo kung na magkasakit ka, muna nga kinahanglan ang imong buhaton kay imintinar ang imuhang kahimsog sa panlawas. Samtang dugang pa sa mga balita kabagtig kabalkadas, gumikan kay ang may pasaka o reklamo ang Bureau of Internal Revenue ngadto sa Department of Justice. Batok sa Hongxing Gaming Technology Incorporated tungod sa giingong 2.22 billion pesos nga tax evasion. Mauna. Napanidan sa investigasyon sa BAR nga dako ang kakulang sa gipadayag nga kita sa maong kumpanya, diin napakyas kini sa pagbayad sakto nga value-added tax o final withholding tax alang sa ilang mga langyaw nga empleyado. Kita gipaklaro sa ahensya nga niabot sa kapin sa 2 million pesos na kini. Samtang 21 ang kinatibukang kakulang sa buhes. Base sa ilang nakitang kausaban tali sa official nga record o sagihan ay nga datos sa kumpanya. Nipadangan usab o gipasalig ni BIR Commissioner Romeo Tumagi Jr. nga magpadayon ang ahensya sa pagukod sa maong kaso aron masiguro ang patas nga patigayon alang sa mga matinud-anon nga nagbayad og buhis. Ang maong pagpasaka og kaso kabahin sa Run After Tax Evaders Con Rate program sa ahensya nga nagtinguha sa pagpaligyon sa kampanya batok sa mga illegal nga paglikay sa publikasyon sa buhis sa nasud. Alas 6:17 na, dugang pa sa mga balitag impormasyon. Ito ang pasudlon usab ang report. Balita nga nagkanayon, 183 ka mga individual gihatagan og psychological first aid sa DSW Region 9 kagahapon dito sa Zamboanga City. Report, pinagi ni Bagting, 29, Cheryl Rasan.
3: BBC Live Report.
5: Mikabat sa 183 ka individual gikan sa Ateneo de Zamboanga University kon ADZU ang gihatagan og psychological first aid kon PFA sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD Field Office 9 Zamboanga Peninsula kagahapon Agosto 21, 2026. Ang maong psychosocial support gihimo human sa shooting incident nga nahitabo sa ADZU Junior High School niadtong Martes Agosto 18 nga nakahatag og kahadlok og kabalaka sa school community. Sa maong kalihukan, gihatagan og PFA ang 92 ka estudyante, 105 ka faculty og staff og 16 ka ginikanan na uban sa mga mental health professionals sa DSWD Field Office 9 og 70 ka mga PFA volunteers. Ang psychological first aid usa sa mga psychosocial support services na gihatag sa DSWD ngadto sa mga individual nga nakaagi og grabing trauma tungod sa dili maayong panghitabo. Gipasiugda sa DSWD nga sa panahon nga mas gikinahanglan ang pagsabot, pagpaminaw og suporta, magpadayon kini sa pag-alalay sa ADZU community. Padayon na sab ang koordinasyon sa DSWD uban sa eskwelahan ug sa tibuok school community aron masiguro nga walay mapabilin nga nag-inusara sa ilang proseso sa pagbangon og pagpadayon human sa maong insidente. Bagding 29, Cheryl Uniot Lirazan sa Bell FM og Radio Bagding.
1: Alas 6:19 na to oras sa Kabagdig Kabalkada sa dugang pa sa mga balita gikan paghihapon sa BBC News Center gumikan kay gipangunahan sa guidance counselor nga si Maria Jessica Kiambao ang panginahanglanon og pagpaligunon dili lamang ang mga palisiya apan na alang usab sa implementasyon og resources alang sa mental health support sa mga pampublikong tulungan. Sumala nini nga bisan adunay mga palisiya alas sa mga comprehensive mental health services o gisugda na sa Department of Education ang pagkuha og school counselor associates. Ikinahanglan gihapon ang hiniusang paningkamot sa mga magtutudlo, ginikana na mental health professionals o tibuok komunidad aron masiguro ang saktong pagatiman sa mga estudyante nga nagatubang og trauma og bugat nga kasinatian. Gi-emphasize usab ni Kiambao ang paghatag sa mga bata og luwas nga palibot panahon sa pagproseso sa ilang kasinatian sa ilang kaugalingong dagan ug ingon man Pagpadayon silang normal nga rutina og sayon nga access sa mental health support kung kini ang gikinahanglan. Samtang sumala sa psychometrician o guidance counselor nga si Farina de Ramos, importante ang bukas og regular nga komunikasyon salud sa panimalagi eskulahan aron sa iyong mailhan ang mga problema nga giatubang sa mga bata. Mao ni pinakaimportante kabagdag kabalgadas kining bukas nga komunikasyon, kinahanglan nga imuhang kumustahon ang inyuhang mga miyembro sa pamilya kay basin unya og sa inyong lantaw o kira, pero dayto dunay gihambin nga balatian or dunay gihambin nga mga problema ang inyuhang mga anak. Muna nga kinahanglan kabagdag kabalgadas kumustahon ninyo kanunay, no, dayon ninyo pasagdae. Dugang pa sa mga balita gikan pagyapon sa BBC News Center. Lawman nga aduna na usay bag-ong pagsaka sa presyo sa kadaposang semana sa Agosto, patay na ni. Base sa pagunabana sa Department of Energy, sa upat ka adlaw nga trading, gilawman nga dunay pagsaka sa presyo sa diesel sa nga mukabat sa 2.23 centavos. Naunsa naman ni oy? Samtang ang gasolina musaka usab og 1.40 centavos matag litro, samtang ang kerosene musaka kabagdag kabalkada sa 1.51 kada litro. Sa adlaw nga Lunes, ipagawas sa DOE ang kumpletong listahan sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo nga kini ipatuman sa adlaw nga Martes. Wag itay mahimo niini. Sige lang ni og saka kabagdag kabalkadas, no? Saka kanaog, gamay ra kayo. Murulbak pagang gamaya, musaka pagang dakuan. Na unsa naman ning kalakiha, no? Aha naman ang hostesya na aning kalakiha ni. Abi na to og okay na, pero dili pa dai ni okay ang tanan. Anyway, kabagdag kabalkada, samtang sa panapos nga mga balita, dire sa to ang pagpanaguban sa programa nga Lanog sa Bagtingan. Nikabat sa 6.5 million ka mga Pilipino ang giingong nakalingkawas gikan sa kalisdanan human na nihagsa sa record dalo nga 9.7% ang datos sa kapobrehon sa nasod niadtong 2025 sigon pa sa Philippine Statistics Authority. Iniusab ang unang kahigayunan nga niubos sa single digits ang datos sa kapobrehon nga maisip nga usa ka dakong milestone or kalampusan gumikay kay nakabot nini ang mas sayo. O tulo ka tuig ay ha ang target nga 2028 ilalom sa Philippine Development Plan kon na PDP sa gobyerno. Base sa datos sa PSA, ana sa 11 million ka mga Pilipino ang nanginabuhi nga ubos sa poverty threshold niadtong nakalabayng tuig o mas ubos sa 17.5 million niadtong 2023. Ang pag-ubos sa datos sa kapobrehon, ingon kabagdag kabalkadas, adunay kalabutan sa pagsaka sa nominal nga kita sa 22% tali sa 2023 o 2025 nga taas sa gikan sa natalang inflation rate nga 5% sa susama nga panahon. Sa usaka statement, gibot siya gani Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan nga sa unang higayon, masa ubos sa usag gikan sa napulo ka Pilipino ang nanganabuhi nga masa ubos sa poverty line. Samtang nagpakita matod pa kini sa masa ubos sa nga datos sa kapobrehon na ayha pa man ang target sa pagpalapad pa sa economic opportunities nga diin kaabag ang epektibong social protection na nga makahatag o mahinungdanong kabaguhan sa kinabuhi sa katawhang Pilipino. Mayo, kung tinood manggaling ni nga datos ni noon 2025 pa man ni kabagdag kabalkadas, so kung ingon ani no nga ang datos sa kapobrehon natong 2026 kay na ning hagba ning ubos sa 9.7, so manginaw ta nga tuloy-tuloy na ni, di ba? Dili basin bag kining kuan musaka hinog balik by 2026 kay sige ra bag hatag og hinabang ang gobyerno, di ba? Unlike na itong 2025 nga dili kayo daghag hinabang gihatag gobyerno. Karon 2026, pagkang daghanang hinabang gihatag gobyerno din pagkahuman, daghanang gigapod kayong gustong mahimong kabusap. Anyway, kabagdi kabalkadas, mga katinaglangkaw sa patulamanon ang lanog sa bagtingan ng adlaw karon nga Sabado, Pitsa 22 sa bulan sa Agosto 2026. Sa ngalan sa mga bagting reporters, ako si bagting 17 Florence sa FEMA, may buntag kaninyong tanan. Alas 6:25 na sa buntag. Salamat ug maayong buntag.
3: Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan. Time check, hatid ng Virginia Hotdog, paborito ng buong pamilya.
6: Pinakanindot o dekalidad ng printing services ang...
7: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
8: Pangatlong pakinig ko sa inyo, mahalo ako sumubo. Wala namang masama sa ako pero sabukan ko. Maraming po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama sa ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa ako ng rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung nakakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartag. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Kaya po, ako maganda nga. Tapos ako, maganda nga.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Virginia.
1: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
2: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaa kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko soba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo, yun, doon nag-alibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon, yun. Delphine Hitiso, perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
5: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang muatake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Daghan og tambal gipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siya og capsule. Dinta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
5: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
8: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
7: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
8: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Matapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakaginbawa, Kuya Boy.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: 106.0.
1: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Termiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani ana ang NerveFlex capsule. NerveFlex capsule atong gamiton. Nerves nga lig-on, hapsay nga kinabuhi. NerveFlex capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa kataklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas basko.
0: 106 points.

0: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
1: August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang white cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan. 106 points.

0: 3 MHz Bell FM nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts naghatod sa tinuod nga mga balita kalingawan drama og musika mas gipatinaw mas gipaligon og mas gipakusgat BBC miyembro sa KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras ibihan sa Radio Bagting ug Bell FM alas 7:01 sa buntag.
2: BBC Bagting Balita.

0: ating balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, rehiyonal, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagding o kabalkada, mayong buntag kaninyong tanan. Welcome sa BBC Bagding Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan. Ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagding 756. Makita sab kita karon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment o sa Radio Bagding News official Facebook page. O ma-monitor sab kita sa Radio Bagding Mobile Application.
2: BBC Bagding Balita.
0: BBC Headlines.
3: Sa uluhan sa balitang lokal, gibating kabalakas sa mga ginikanan alang sa kaluwasan sa ilang mga anak sulod sa tulunghaan, gihatagan o kahupayan sa Pro 9.
1: Tesda Zamboanga del Sur gikatakdang magpahigayon og job fair, 3,500 kapin ka bakanting trabaho mamahimong mapahimuslan sa tanang job seekers.
3: Sa uluan sa balitang regional, 19 anyos nga babayi palgang patay dol sa sapa sa Lupon, Davao Oriental.
1: Duha ka babayi samdan sa pagpamusil sa Dato Udin Sinsuat.
3: Sa uluan sa balitang nasyonal, Department of Finance nag-auhag sa pamuhunan sa pribadong sektor aron masuportaan ang pagtubo sa ekonomiya.
1: Prosecution makigalayon sa CICC bahin sa PEC nga mga code card nga nag-circulate online.
3: Sa uluan sa balitang international, military exercise tali sa Estados Unidos ug South Korea. Gipa muban.
1: Kansilado una ang pagpahamtang sa taripa sa Canada sumala ni US President Donald Trump.
3: Sa uluhan sa balitang negosyo, Department of Energy posibleng tangtangon ang non-technical system loss charges sa electricity bill.
1: Sa uluhan sa balitang sports, Stephen Curry, unang aktibong NBA player nga dunay Hall of Fame exhibit.
3: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, Rise 30 Mission Roadmap gipunting nga nagunang reforma sa PhilHealth.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, nasayod ka ba nga daghang panghitabo sa nga napatik sa kasaysayan sa Pilipinas sulod sa Agosto 22 sa managlahing tuig.
3: Sa uluhan sa balitang showbiz, pop singer Madonna nanguna sa pinakadaghang nominasyon sa MTV Video Music Awards.
1: O katong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Ako si Bagting 27, Daryl Likat, ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29, Cyril Unyot, Lirazan.
2: BBC Bagting Balita.
1: Magkaroon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
0: BBC Balitang Lokal.
3: Gihupay sa Police Regional Office 9 ang gibating kabalakas sa mga ginikanan. Kabayan sa seguridad sa mga tulunghaan, human nahitabo ang shooting incident sa Zamboanga City. Sigon ni PRO 9 na Regional Public Information Officer Shalami Chang, gimanduan karon ni Regional Director Police Brigadier Dines Esguerra ang Special Investigation Task Group nga paspasan ang investigasyon sa

0: nahimong unang aktibong NBA player nga si Konsi Stephen Curry nga gihatagan og exhibit sa Naismith Basketball Hall of Fame. Ang exhibit nga Stephen Curry Beyond the Arc napakita sa iyang journey og mga kalampusan isip usa sa pinakadakong shooter sa kasaysayan sa NBA, lakip ang iyang 3-point record, MVP awards og championship rings. Si Curry nga nagunang magdudula sa Golden State Warriors nakadala sa team ngadto sa unom ka NBA Finals og nakadaugupat ka kampiyonato. Ang balitang sports hatod kanato sa ni former City Councilor Jesus Idol Dun kon Idol June Bahamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alang niya dong gusto magpatubil or kahap mo palit og liquefied petroleum gas adto na sa Petron Gasol. Ang ilahang main nanahimutang sa may Santiago Dol sa Dibim, ang ikaduhan nilang branch nanahimutang sa Duterte Street Gatas near Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta ang ilang branch nanahimutang sa SMC College ang ilahang main. Doon na sila yung mga branches sa lungsod sa Dumalinaw, Aurora ug Tukuran, lakip na usab sa Duminga, Zamboanga del Sur.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
2: Sa detalye sa kahimsog sa panlawas, gipasayugdan na sa Rise 30 Mission isip klarong roadmap sa pagpaligon sa mga reforma sa PhilHealth. Samtang gidayig sa ADB Human and Social Development Sector ang mga kalambuan sa PhilHealth sa mayaging tuig. Gipadayag sa ADB ang paglaom nga magmalampuson ang mga reforma sa ahensya. Samtang gipasalig sa PhilHealth ang padayon nga pakigtambayayon sa Department of Health aron mapaligon ang suporta, long-term planning o partner network alang sa mga nagpadayong universal healthcare reforms.
0: Ang balita sa kahimsog sa panlawas, hatod ka nato sa Camp Health Multi-Specialty nga nanimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty, gilangkuban sa lima ka-espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician, gynecologist nga dunay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pang mga espesyalistang doktor sa Camp Health Multi-Specialty, mao sila si Dr. Gino Oliver Bangko, internal medicine with specialty in adult pulmonology, Dr. Rivina Bangkoro, pediatrician with specialty in pulmonology, Dr. V. Antoledo, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, Dr. Heidi Abalye, general dentistry. Nakip na usab si Dr. Janine Aliponso, pediatrics. Alang sa dungang kasayuran, just call or text sa 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
0: Nasayo, kabal, kabal. Alright, dinita sa Nasayod ka ba? Bagting 27 and of course, mga kabagting o kabalkada naminaw sa Radio Bagting o Bell FM karong mga orasa. Ito ning Sayland din sa Nasayod ka ba corner kung unsay mga panghitabo nga natala or napatik sa kasaysayan sa Pilipinas sulod sa kanibang pizza nga 22 sa bulan sa Agosto or sumad karong adlaw sa managlahing tuig. Daghan dayong mga panghitabo kini base sa kasaysayan. Ato ni Sayran kay baluan nga niadtong tuig 1896 nahitabo ang mga mahinungdanong pagpangandam sa mga katipunero sa pagpangulo ni Andres Bonifacio ngadto sa makasaysayanong sigaw ng pugadlawin o ang pagsugod sa Rebolusyong Pilipino batok sa mga Espanyol. Gawas sa petsa sa kasaysayan, doon ay mga bililhong panghitabo nga napatik sa kaparehong petsa. Apan managlahi lamang ang tuig nga nagdala o kausaban sa Pilipinas. Sama nining musunod. Nasayod ka ba nga niya itong August 22 or Agosto 22 sa 1896 or 1896. Gila kining panahon sa pagpangandam alang sa revolusyon. Human nga nabutyag sa kadaghanan ang katipunan niya itong Agosto 19. Nasayod ka ba nini Bagting 27?
2: Mm-hmm.
0: Kani Agosto 19, if I'm not mistaken, mauni nga panahon nga nabutyag tong kahinomdom ka tong KKK.
2: Mm-hmm.
0: Nga imbis secret rato siya.
2: Butyag na noon.
0: Nabutyag hinoon. Tungod kay di mo na malikoyan nga na I betrayal. Mm-hmm. Eh, charot lang. Nasayod ka ba nga kaning Agosto 22, 1896? Amo ni human nabutyag sa kadaghanan ang katipunan katong KKK. So good manggo ni Agosto 19 nabutyag ang secret. So pag Agosto 22, 3 days after, nangandam na dayon sila. Kay diri naman dayon to. Revolution na dayon sila batok sa mga Espanyol. Then nagbakta sila si Andres Bonifacio, Emilio Jacinto, mamani ang mga bayani na to. Og ang nasa 500 ka katipunero padulong sa Pugadlawin nga kabayen sa Halapad nga luna sa Kaluukan kaniadto. Nahidangat sila sa Tugkaran sa balay ni Juan Ramos, anak ni Melchora Aquino o Tandang Sora. Kon kamo naminaw mo? Dayon, naminaw po mo sa klase sa una sa history. Masayran
2: din mo.
0: Anya kay Juan.
2: History.
0: Umayabas mo. Aron magpahigayon o panagtigom ay haang opisyal nga paggisi sa sidula. Kanamdom ka katong isiyon. Bitaw nila ang sanay sidula. Hananay lang term ng sidula. Income tax. Siguro na. Community tax rather. Muna siya. Nasayod ka ba nga niyatong August 23? Pagkaugma. So madugma po ni. Sa maong tigom, usa si Teodoro Plata sa mga nagpadayag sa pagsupak sa sayong revolusyon. Gumikan sa kakulangon sa mga hinagiban. Sa inan ka na, 500 sila kabuok niya ilahang revolusyonan or ilahang supakon ang mga Espanyol nga naarapod daw rapod. Harapod ang mga Espanyol daw sa una. Usara na sila kalibo or 1,000 ra sila kabuok. Nga pertibyan naghanang Pinoy. Wa po'y social media sa una so di po'n mahibawaan nga yung nana rin sila kadaghan.
2: Oh, yun.
0: Nga daghan mga king taos Pilipinas. Pwede raon tatog ato ang tabangag bukbuk. Okay, 300 plus years liya tagisakop sa Espanyol. Ang Espanyol mo'y nahimong gobyerno na to niyan tong mga panahuna sa tong mga kaninunuan. Nasayran Agosto 22, 1677. Kani, nagpagula o kamanduan si Haring Carlos II sa Espanya. Nga tudluan o tugutang mahimong pari ang sikinsag lumad nga mga Pilipino nga nagtinguha nini ilalom sa patakarang patronato real. Walahin na po ni siya ha, kaya anak biyato atong headline nga managlahi ang nahitabo sa Agosto 22. Kanilahin na po ni si Haring Carlos II na kuhaan niya siya kanang napatik po ni Agosto 22, 1677. Diin mao ni siya ang kamanduan ni Haring Carlos II sa Espanya nga tudluan o tugutang mahimong pari ang kinsamang lumad nga mga Pilipino. Nagtinguha nini lalom sa patakarang patronato. Agosto 22, 1898. Muna ang gahinay-hinay ko mga kabagting o kabagkada kay taso kay oras. Nahitabo ang paghulip sa pagdumala sa mga Amerikano diin nibiya padulong sa Paris, France si General Wesley Merritt aron nga makigambit sa negosasyon sa kasabutan sa Paris o gihulipan siya ni General Elwell Otis isip pangulo sa kasundaluhang Amerikano sa Pilipinas. Samtang sa laing bahin, pag Agosto 22, 1977, lahi na po ni nga panghitabo mga kabagting o kabalkada, nahitabo ang pagtangtang sa curfew sa martial law. Nakiramdam na kaning martial law. Bagting, kuan, kinsing nga na niya. Bagting 27. Daryl Ayaay.
2: Yes,
0: kinamdam ka ng martial law. Karoon sa akin, nagsugod ang martial law gali. 19 forgotten.
2: 19 forgotten. Nga panahon ni kuan.
0: Ni Ferdinand Marcos Senior. Ni senior ni ha.
2: Siyang papa.
0: Agosto 22, 1977, gipahibalo ni kanhing Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga tangtangon ang curfew sa martial law. Doon na day curfew day sila sa una. Og ang pagdili sa pagbiyahe sa bang nasud o travel ban. Isip kabahin sa pagpagaan sa mga polisiya ilalom sa martial law. karon nasayod na ka mga kabagting bukada nga Agosto 22 daghan dieng mga panghitabo. Lakip na ang katong pagpangandam sa revolusyon nga ato ang na-enjoy karon ang kaluwasan nga ang Pilipinas na na-joy kaugalingong gobyerno.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: Mga madi o padi, ani ana ang balitang showbiz.
2: Sige, darita sa balitang showbiz, Bagting 29.
0: Naunsa man eh.
2: Nanguna ang veteranong pop singer nga si Madonna sa mga nominasyon alang sa MTV Video Music Award. Karong tuiga, diin mitala og 11 ka nominasyon para sa seremonyang himuon sa sunod buwan. Lakip niini ang Video of the Year alang sa iyang kantang Confession to the Film og Artist of the Year. Si Madonna aduna nay 20 ka VMA trophies sukad sa iyang unang kadaugan ni atong 1986. Diba yan na day kaayo no?
0: Oh, 1986. So...
2: Grabe po diba nga kanta si Madonna, good.
0: Asay mga example lang niya kanta? Kanang imuhang na hibawan?
2: Ah, nakalimot ko.
0: Nakalimot tayo ka. Basta kay Moni ato ang nasayran nga si Madonna, usa di siya ka veteran pop singer. And ang nagsunod niya mo si Taylor Swift, mga foreigner man sila gud nga kanibitong mga singerist. Yan ang BBC Bagting Balita alas 7 hatod usab di ay kanato sa Iliana Bayview College nga nanaymutang sa Balangasan Pagadian City na ginusarang pribadong tulunghaan sa syudad. Adunay pinakaubos nga tuition fee ang Iliana Bayview College. Adunay mga kursong gitanyag sama sa Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Science in Social Work, BS in Entrepreneurship, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Convitibited, Bachelor of Arts in English Language. Lakip na usab ang Amona siya, ang BAELS. Pwede ka makapili sa imong klase buntagon, hapunon o panggabi ibusa. Wala na'y rason nga hindi ka makatungha, ilabi na sa mga working students. Iliana Bayview College, the builder of future leaders. Samtang sa Bikas Bahin, good morning sa mga naglantaw sa ato ang Facebook Live karon. Daghan salamat ganin yung tanan. Daghan usab kayong salamat sa mga nakamonitor karon sa Radio Bagting mobile application. Lakip na usab sa mga nakatune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Good morning, ni... Ah, okay. Ana si Ivy Joy Balindres na kuan daw material girl.
2: Yes. Ah, and then like a virgin. Oh, like, Bina virgin.
0: Oh, ana days.
2: Antaw si Nikki oh.
0: Lagi big deal kina niya. Isi-isi na yun. Thank you so much Ivy Joy Balindres. Lahir gining na atay kanabitang sa ngalan na naatay na viewers nga nasayod sa maong kanta. Alright, thank you so much. So, like a virgin, material girl. Muna ang kanta ni Madonna. Alright, good morning ni Tristan Wayat Gulay, ni Aisa Maghanoy nga naglantaw sa Facebook Live karon. Lakip na usab si Ninita Rehidor Lopez, si Marlon Aginid, si Ortiga Golinda Floranda. Og lakip na usab si Ivy Joy Balendres. Naglantaw sa Facebook Live karon. Ang tagiya ni sa Dudos Litson House din sa may Dumagok, Pagadian City. Samtang sa Bikas Bahin, sa Dipag Yuta mo exit, Bagting 27. Happy birthday, di ay sa ako ang magulang si Agustina Onyot Espinosa na gid karon.
2: Naitukoy dito ron?
0: Naitukoy. Oh, naana siya ron, uli na siya dito sa bukid.
2: Happy birthday.
0: Happy birthday. And of course, ito na po niyong balikon kay magdungan man silang celebrate karon. Belated happy birthday sa akong amuhan gapon po ng ihang birthday, si Francisco Rojo Onyot Senior. Mga itong naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
2: Ako si Bagting 27, Daryl Likat, ayaay.
0: Ako sab si Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan. Daghang salamat o maayong buntag kaninyong tanan. Alas 7:31.
1: BBC Bagting Balita.
4: Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
5: Na landing ko sa ospital ida at nalugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
4: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
5: Salamat kay na atong Sed Kogon, ka-recover ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Bukod Sotongaw.
3: Living Testimonies. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sed Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Are you planning to build your dream home?
10: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
3: MC1 Hardware. Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
11: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal.
12: Titik.
11: Oh, wala kana na lang gyud. Sa kape na lang gyud niya nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dayon na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumuha gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape. Nya ko to inom na pugko. 3 times ini kape jud ko nga paragis bila-bila. Lisa Heram Pausos. kuan ako 5'7".
3: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay kusog ba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
12: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
0: 106.3 Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
13: Maasensong adlaw sa Buanga del Sur, maasensong adlaw Dakpayan sa Pagadian o mayong adlaw diha Mayor Samico o kauban po diha sa ato ang mga konsihalis sa ato ang siyudad sa Pagadian City o gikan sa 1st District hantod sa 2nd District. Tyrone, maasensong adlaw.
14: Maasensong adlaw diha Mayor Charlotte, maasensong adlaw sa ato ang halandong mayor sa siyudad sa Pagadian o maabot gobernador pohon sa ato ang masensong buntag usab sa ato ang mga suking tigpaminaw, sa ato ang umabot kongresista sa unang distrito Roger Acedillo, pasamtangang konsehal sa Pagadian, sa ato ang umabot kongresman sa ikaduhang distrito Mayor Balong Molina sa Kumalarang. O sa ato usab ng mga kauban na konsehal sa siyudad sa Pagadian, masensong buntag diha konsehal Ariel Lim, konsehal Ben Colbe, Konsehal Lan Samuel Co o Konsehal Jigger Ariosa. O sa atong mga sukinting paminaw sa bagong programang Kasikas sa Sampuanga del Sur.
13: Okay, Tyrone, atong balikon, niya na usab ang ato ang programa Matag Sabado, Kasikas sa Sampuanga del Sur. Wala tayo lang hisgutan kundili kamaturan lang with facts, with factual basis o kinidilihin mo kundili adunay mga resibo. Masinsong adlaw! Usbon ko, masinsong adlaw sa Buanga del Sur.
14: At itong milabayng higayon, Mayora, naisgutan man nato ang about sa hearts ng programa, no?
13: Yes.
14: At itong health services. Gani, doon natin gilabay ng pangutana dito sa ito ang Provincial Information Officer kung asa na padulong ang pundo ng 500 million.
13: Giyon sa pagamit.
14: Giyon sa pagamit ang ilang ipanghambog ng 500 million nga yearly allocated na siya para sa atong hospital. Kay galibog ko, manghambog sila nga doon na kunoy 500 million apan ang kahimtang sa hospital opposite sa atong makita nga tinuod nga sitwasyon karon. Ikaduhang pangutana ng atong gilabay dito nila kanang abot ani zero billing. Kaya sige magyong sila panghambog aning sila kuno nag-zero billing sa hospital. So, kana tukio na to na karon. And then, para mabutangan na nato o saktong tubag, mapabot na sa katawan, unsa gyud ang kamatuoran magsugod atong 500 million, Mayor.
13: Okay, kanang 500 million tayo dapat, tagaan ta nila o giyon sana, kung transparency, public accountability, you should be transparent. So, dapat tagaan ta o computation o giyon sana pagamit, matagtuig. Dahil kanang gihisgutan nila nga zero billing, ato nang itabas-tabas tayo kaysa ako ang na nadungga nila nga sa panahon ko no sa previous administration sa mga sirilis, wala ko no zero billing kay economic under sa economic enterprise. Hantod karon economic di man na mawala namin gina sa economic enterprise. Hinoon, tungod kay nana ang malasakit center o ang PhilHealth nga mas napa-intensify ang programa sa PhilHealth, mauto nga wa nay ma-zero billing na, pero ahaman day ang gibayad sa PhilHealth padulong. Aham day ang gibayad sa malasakit center, di ba padulong man sa hospital, padulong sa probinsya. So, muna itong tanawon. Aha ang 500 million, giunsa nila pud ang insulod nga milyon-milyon nga gikan sa capitation sa PhilHealth, gikan pod sa malasakit center. Mao bitaw nang mas zero billing ka kay itap sa malasakit center.
14: Sila so, may mo shoulder sa imuhang bill.
13: Dili pasabot nga wala na kay gibayran tungod kay gilibri. O sa pag-operate sa hospital kung wala income. Wala income. Dili pwede nga wala income ang hospital. Only lang nga naay programa nga malasakit center.
14: Dili ta sa kaning 500 million. Mm-hmm. Kaning sige magubalik-balik ning provincial information officer ug ang gobernur mayora ba.
13: Mm-hmm.
14: Nga niingon sila nga aduna kunoy 500 million nga pundo gi-allocate sa matag tuig. Pero anda kong pangutana. Una, kung naa kay 500 million nga pundo, nganun dili nimo ma-improve ang pasilidad sa maong hospital? Ang outpatient department na ay mga tents, ang outpatient department, mga pasyente man ang gahulat, pero nganong naran ni magibutang sa tent? Ang inconvenience nga gibati sa pasyente, kadaot na ka, galisod ka ginhawa, pagkaman nara ka sa tent, iparating init ang gahulat.
13: Gawas pag itayron ang mga tent, ba maot pa yung kaginagwa, kagidlay.
14: Kaya pagiging pangalas politiko.
13: Mao na diha.
14: Ikadua, kung naa kay 500 million, kumusta man ang pasilidad, ang building? Dilapidated na kayo, guba na, hugaw. Ang mga ilang mga tiles gani nangabuak na, wag yung improvement. Gani sa kong naibaran, katong nagkuma nga pasyente, naduna daw gikinhanglan nga machine para gamiton.
13: Ventilator. Ventilator.
14: ACG ba to? Pero walay available ang mga hospital.
13: So, din, wala kapalit.
14: Oh, may numdum ka. Katong issue sa kining ilahang wheelchair.
13: Oh.
14: Nag-allocate kag 500 million sugod 2019 hangtod karon tuiga. Pero nga nung wala ka kapalit o bagong wheelchair, asam din na padulong ng 500 million gob, GIO. Tubaga daw na ninyo.
13: Mao naman ipangutana na to, nga angayan tubagon, isip magbubuhis. Representante lang tas mga magbubuhis. Nga naman nga, daghan pamantahin mo ang patag mga AI generated yung mga kuano. Oh. Pero ganahan ko kay guwapo lagi ko.
14: At gwapo ka na o. Ako'y nakitaan ka ron, busy kayo. No, lakbit lang niya pa ibalot sa katawan. Sukod na himo ang programa sa Kasika sa Sambuanga del Sur. Ang troll sa Pikas na bisik ayo. Nahanan din ni sila yung troll farm. Kani karon na sila yung AI generated nga pangdaot nato ug sa ato ang CIO karon sa pagadian. Gigastuan ganig dako. Sus kani pa lang unta ilang gigastuan ni ilang troll farm ug ilan na lang ningi. Dungag serbisyo sa tao or nganong di majud mo mutubag sa insaktong pamaagi sa mga isyu nga among gilabay. Di ba? Pero balik na sa isyu.
13: Balik
14: na sa tinuod nga mga sitwasyon sa
13: kakulangon.
14: Bisas karon kakulangon. Hagit nako be. Ay mas maayo og aning daghan man tang media sa Sambuanga del Sur. Mahagit nako sa tanan. Atuay daw ninyo ning ato ang Sambuanga del Sur Medical Center. Atuay ninyo nang nagkoma nga pasyente diha karon ug unsay tinuod nga kahimtang kusa ni ni tubo. Tanawa ang atong pasilidad. Mainumdum ko kanang ospital ha paglingkod nila. Ila lang gipintalag pula.
13: Sus, Ginoo.
14: Ninugdom ka? Nga murag National Red Cross. Sintabi sa National Red Cross ha, pero naluoy ta kay ang hospital gipintara nila pula.
13: Dapat neat and clean, white
14: rag yod. White rag yod unta.
13: So, ang kuno naman ko rin, kumahimo palagi ng mga iring di atanan o mga irong na ilang
14: pintalan ginagpula. Gusto na itong hagitong po na ko ang media. Kaya may iyon magod sila nga katulad ng third floor o fourth floor. Dili daw ito tinuod nga giconvert into office.
13: Namutahan na bitaw ta. Kay nadunggan lang na ito na.
14: Ay, mas mayo o ato inon ni mga media. Kita rin takasulod dito.
13: Ipa-ocular inspection.
14: Ipa-ocular inspection para ma-check. Kani magong ato ang kahimtang sa atong health services. This is very alarming. Eh nga naman, ang atong probinsya karon, Mayora, number 2 poorest province. Sa panahon aning gobernador nga naglingkod
13: so, meaning to say, walay kwarta ang mga tao, dili ka-afford o patambal.
14: Ikadwa,
13: yun sa gobyerno.
14: Sa panahon siyang bana number 7, karon siyang asawa number 2. Pasabot, nagkadaghan ang tao nga nagkalisod sa ato ang probinsya. So kung ang imong health services, problemado, Kaning atong mga pobreng kaigsuonan sa Zamboanga del Sur, asa na lang man sila mudangop sa panahon nga magsakit? Kisa may muhatag nila tabang. Mabitaw nang nahitabo na to karon, nating ubang mga pasyente, padto sa Marsjin. E dito sa Marsjin, ay saktong doktor, adunay saktong pasilidad nga ma-address ang mga sakit.
13: Dili pud sila magpolitika-politika.
14: Oh,
13: sa Osamis, okay nga Marsjin. Ako dito mangyug ko sa una patay kay nakatesting mangyug ko diri kauban pagunta sa una. Puregaba gyud niya mo reklamo tungod kay kauban dili na lang ko mo istorya. In fact, kanay lang giingon nga zero billing na ako gisunod sa una sa panahon ni Mayor Aliman nga naapay pundo ang lungsod nga gi-download dito sa panahon
14: LGO.
13: Niya sa LGO padulong sa province. Dayon ang referral, mga yuras lag referral note gikan sa LGO murag at that time kung konsayop na ipundo ang lungsod sa Tambulig ng mga 100,000 kapin ana dito. So, na-consumate po ito kaya naman gid po yung madala din yung hospital. Pero kung ako lang yung mag-usay mangod, muduol na to ang mga tao na hospital na. Pero og muduol na ko sa una nga ako pa yung transport sa pasyente, Marsjin yung ko padulong. Usami City yung ko nga Marsjin kay National Manggo, dayon ang mga daghang available nga doctors, taas ang kwan sa facility. So, kwan na yun siya. Dili pud ka mahasol yun sa kanang billing, kay kanang naay daghang mga tabang. Dayon, wala yung requirements nga politika-politika.
14: Ma-provide po ang tanang Panginang laton sa ato ang mga pasyente.
13: Well, there
14: is ato akaroon, maghambong sila ni zero billing. Pero ang imong tanawon, kung dili ka pula, di gani ka dawaton sa maong ospital.
13: Dili. Mangayo sila. Bisag nagkalisod na. Kanila silang services, basic services, sumpay ramgya po niyo, health, ka na mamatay nga na, no, sa social services. Na ako, bag-ulang ko nakabalik adto, gikan ko gisuspend nila, before barangay election atong miagi, mo'y pagbalik na ko, naay namatay taga barangay Lower Usugan. Gidala ng Las Paradise nga kanang funeraria. Dahil hatod na karon kay gi-check pa man ni kapitan ang ketanawon man sa barangay coordinator, gi-check pa man og adtong namatay og kinsay gibutaran ng eleksyon. Wa man nakalista dito sila ha. So nakabutar na ko. Wala bayri. Ingkoy ning duol na ko ang asawa, sumoto, ako na lang ning bayad. Ingko ingon ana ba di ultimo namatay ng tao? Nga, mura po bitaw ilahang kwarta.
14: Kanina ito ang naglingkod nga
13: gobernador.
14: Nanubras pamulitika ang ultimo ang health services, social services, ipamulitika. Diri sa pagdiyan, kapilan na mahitabo. Nga, kung panahon sa eleksyon, dagok ay ginatagan, naana sila mga mangumpanya dito sa kada hospital. Mingon, oh, sige, pila imong bill, mahal, orange ka, kay og mubalik ka sa pula, among hatagan kang dakong inabang. If zero billing ka, baka mabayaran sa imong ospital. Pag-abot niya sa medical center, karon, bisag karon, ako mga mayor, pumunta na si Mayor Balong. O sa iyang isiyan ako the other day, it's a pait kayo. Kaya kung na ako'y pasinti nga dalon dito sa medical center, pag mahibalaan gani nga, gikan sa kumalarang, og dili pula, di yun madawat, di yun i-accommodate, idagan na po nila padulong sa Osamis.
13: Ano nga naman lang po din ginawa sa Margos?
14: Siguro po sa tungod sa kay usahay magupod ang Margos,
13: puno kayo.
14: So mapuno na gyud mo nang diha na nila unya ang accessibility murag mas pabor padulong gyud sa pagadian kung kay nga maadto pag Margos. Pero ang pait palandungon ba nganong ipamulitika man nimo ang programa sa panglawas o health services. Importante kay ning gikinahanglan sa tumag igsuonan, especially na katumag igsuonan natong wala gyud tay uyamot, pobreng uyamot nga wagi ikagasto sa panahon nga magsakit.
13: Abibitaw ni mo Tayro, no? O, wala lang unta ni sila pili-pili. Wala may rason nga manukol pataani nila. Mama na ilabing tinood. O, dili na ni sila vindictive nga tao. Dili na tam. Ihatag na nila tanan ng mga posisyon na yung ako. Ihatag na tanan ng mga posisyon na yung. Pero, tungod kay kanabang vindictive, o niya, gigamit nila ang kwarta sa kwan, murag sa ila, murag ba sila tag-iya bitaw sa gobyerno? Munang, magpakabana gita mo tino gita din fax maning ato tinuod mani kay mabasa mani nato nga experience sa mga ordinaryong sambusuriyan nga naka-experience dito ilaman ang mga sentimento nga ilang gipadayag atong nabasahan diha sa Facebook
14: social media
13: o so kana karon mo ra gid ato ibalik-balik og pangutana nem aha man day na napadulong ang 500 million. Giunsa na nila paggasto. Namatay mino. Aham na napadong. Sa kuan ba na? Salary ba na? And wages? Nahurot ba na? Nahurot ba nagpalit og oxygen? Unsa pa din hagi pampalit?
14: Sa akong nahibalaan diya sa ospital, ra ba? Kung ma-admit ka, kinalan pa ka mapalit tambal sa gawas.
13: Mm. Nga nung mana, nga libre man na dapat.
14: Nga nung mana, 500 million nga budget. Nga nung kinalan pa man mapalit ang pasyente o tambal sa gawas, in fact, kanang oxygen, dili gani available. Mabalo pa pangita ang pasyente o asa makakawag oxygen. So, kana lang daan.
13: Kana, mahal biya na.
14: Dako kayo ng pangutana, nga nung may tabo na yun na ang mga sitwasyon, nga naramang kayo 500 million nga budget. No? Kaya ni siya, this is a factual nga problema nga naitabo dito sa atong hospital nga hangtod karon wala tagaay o tubag o saktong pagtagad sa naglingkod nga gobernador karon sa atong probinsya.
13: Napag-ilain tayo, ako lang inahoy nung duman ha, di ba nagpadulong to sa universal healthcare. Karon, katubit ang konsulta package. Naiuban nga lungsod ato nga doctors sa previous katong sa time nga naglingkod pa ko, naiuban, wala gyud ding lihok kay useless, magkuhan ka tong sa consulta package kay murag nanay mga ongoing na ang memorandum of agreement kay ikuhan gyud ka ang region o ang province na mga nagsabot ana nga ilag yung ibalhin na tanan, ang referral diri na gyud tanan
14: sa probinsya.
13: Probinsya. So ako adyo ko'y problema ana kung naalang gyud unta insaktong services unya. Ang may tabo ang lungsod nga mga doctors mo'y naghago, mo'y nagkuan kay namang gunay gitawag og kapetisyon nya kung lahi man ang salary nila sa mga doctors brag incentives ba na nila. So tanan nga nasa REH yung makadawat ana. So pag makuanto siya maimplemento ang province tanan ray magdawat. So ang pangutana nako, why problema bisag ila pa na tanan di ang pangutana nga nung dili man ta makahatag og maayo nga kalidad nga health services. Mano'y pinaka question diha. Kanagay gisuyop na ang tanan. Napa ko experience ani nila tay. Super Health Center. Kung ato ni manas lungsod sa Dumingag, nagdubli ang Super Health Center. Duha ka buok. Qualified yun nun ta kayo ang lungsod sa Tambulig na naik kabutangan. Pero tungod kay dili ko nila tao sa una, gingnan ko sa RD, nga gingnan ang akong mga sakop kay nag-request unta mananghid pa man sa congresswoman. Nga at that time kay ang kanang
14: ang congresswoman,
13: si
14: atong panahon na kanang gobernur ron.
13: Oh, kanang gobernur ron. So di ko matagaan. Unya, katunta o walang tatoy politika-politika kay qualified man gud mi. Nindot nang takay to kay among plano ato butangan na namo og mga laboratory ba. Di na mo provide
14: na mo provide ang LGU tungod nga mga pasilidad.
13: Ang facility. So importante pa kay natay kana mga laboratory mo ato pa ka mahal ba ya? No. So at least og naa dito na mangay minimal phase dili na lang ana kadako.
14: Dili bugat pa.
13: Dayon duol ra sa mga tao. Pero mao lang ginabis ang pagkapila kanindo traunta ang programa sa gobyerno kung masagula na gani og kulor sa politika og pili-pili wala na gyud hinungdan.
14: Mao man ni apan aning atoang kasamtangang gobernador karon. Ang iyang ginabuhat ang programa og serbisyo nga direkta untang madawat sa mga LGU sa mga munisipyo sa syudad. Iyang kwaon.
13: Hapon tanan.
14: Persuhon niya kay of course do, abog iyang congressman, tas gobernador siya. Iyang kwaon tanan, hapon kay siya mo implement. Pag-abot sa implementation, mahimong makaluluoy kay way klaro. Kaya naman, ipamulitika man. Para sa good anang health services karon. Para sa anang karong giyon nilang LGSF. Anang pa ang bugas.
13: Bugas.
14: Nga nung siya mag-distribute.
13: Nga naman taga-NFA. Nga
14: dito, ihatang niya dito sa taga-munisipyo. Sa LGU, sa mga mayor.
13: Lima ka panihon diri sa dao.
14: Oh.
13: Bato ka nang katong na-post nga na-schedule, mag-post yung schedule. Uy,
14: asa na pagpamaligya o 20 kilos nga bugas, iyang kwaon.
13: Kaya pagkagaba, araba ng bugas ha.
14: Oh, nakoy naibalaan ka ron nga na medical outreach daw sila sa Balangasan. Unya, namaligya 20 kilos nga bugas, naadyo ko'y picture diri.
13: Dayon, dayon.
14: Unya, ang migawa sa picture, baho nga bugas.
13: Agoy, Ginoo.
14: Baho kayo, unya, lagom.
13: Moman po na, good nga. Mayingon, ganyan sila ito sa una na
14: kapay. Garo, o picture mo na.
13: Oo, oh, hala.
14: Hindi mo na.
13: Di.
14: Oh.
13: Akong iruan na tayo, di mo kawan.
14: Oh, baho, dahil lagom.
13: Hindi na lang ka. Nga. Sulay, tilawan po na
14: nalika. Mas may rabo na siya na maligya.
13: Hmm.
14: Okay, baho mo na yung lagom na yung bugas nga tag 20 ang kilo. Pero, tumog forward na ta, Mayora, no? Aton ba na isgutan ang health services. Daghan pa kayong issue ng atong isgutan, pero, mo abante tagamay.
13: Sige, abante.
14: At ito napunta sa E. So no, okay. Hearts man eh.
13: Oh.
14: H-E-A-R-T-S.
13: So,
14: add to ta sa E.
13: Education,
14: e.
13: And
14: education and environment.
13: Nindot kayo na,
14: Nindot kayo. Education and environment.
13: So, his ko tadaan sa in education time. Oh. Katubang G, it's release. Ngagipang oh. Sirado. Ako, experience ko gud na. Moment of pass, ding tabang gid unta ko nga kanang ning tingog ba agi suspend man pud ko to pagasunod semana. Pwede gyung paitan. What 800 ka book ang na indi, na dis, kanang displaced nga mga estudyante do niya. Murag out of 800 murag 300 200 ay ilang gitagaan anang palinyahon pud nilang grabe pud kay requirements kanang Gmail ba na? Sinkomel nga. Kung imong kuno-naon ba? Kasagara sa estudyante adto tay sa kaniha ako as kon lang gini based
14: actual on experience
13: ganan actual experience sa Tambulig magabii man ang klase nayo ba na masayro anang gabii magpahelper ing o anang adlawan pagkagabii mo eskwela so naramang gud sa tugkaran kay breadwinner pa at the same time self supporting at the same time breadwinner so karon pagbalhinag adto ato kay ingon sa magpadalag sa kinar or mga ing ana adtog dumingag dako na kay nang problema kay boarding house kaon pliti so wala man gid nimo natabangi ang kapobrehan nga unta ning angkon man ni sa atong gobernadora nga gikan siya pobre nabati na niya pero wala siya nakabati ana sa nasulayan niya ingon bitaw siya nga ning gikan siya pobre nga kanang
14: pamilya,
13: pamilya pero kung gikan kag pobreng pamilya mas nakasabot ka kung unsay kinabuhing kapobrehan.
14: Unta, unya kay gikaon naman sa sistema. Teka ni bitaw ato ang programa sa edukasyon. If I remember it right, sa panahon ni Gov. Tony o ni Ma'am Aune, nag-abre sila mga campuses sa G.A. Cirilio State College sa nagkalain-laing munisipyo. Kung sa purpose ato, para katong atong makiigsuunan nga gustong biskwilag kulihiyo sa matag munisipyo, para sa itong ingon mo nga mag-drive pagbuntag, dahil makiskwilag hapon.
13: Katong gidala na sa tugkaran.
14: No, kay gitanol dito mismo sa ilang tugkaran. Convenience, budget-wise, wakay sila akong expenses, dayon napagin sila higayon nga makahimo sa ilang mga lihokonon sa ilang
13: mas daghan pod ang matagaan
14: mas daghan pod ang makaabil sa mga
13: oh matagaan og oportunidad
14: kung ikaw gobernador nga nilingkod bagko kung nakita nung tanibo nga mayong programa padayon na
13: ayaw ko ba
14: kung di ka ganahan sa gipangalan ilisi pero nga nung imo mang
13: tangtangon
14: gitangtang kay ano
13: ilisan.
14: Mas ipili niya nga isira ang mga eskwilahan kay ang gusto niya maghatag lang atong mga muraog scholarship or allowances sa estudyante nga tag Gismil in which wala putanan ang naka-benefit. What is 10,000?
13: Abipitan ni mo Tyrone, no? Ako abitong personal opinion ngayon nga klase sa politiko gusto nila ang tao pobrehon og taman.
14: Sakto na.
13: Mm. Ilang pobrehon og taman aron maghangad sa politiko.
14: Niya nakadaot pa kay nighatag sa maong scholarship ipatawag gikan sa munisipyo dalon diya sa provincial government
13: center. Ay, mga liupo pa taman. Ay, mga liupo pa taman.
14: Inigdala sa Gmail, naghatag, murag siya tag-iya.
13: Mm.
14: Hindi rin ba ginaing ang kwarta?
13: Dili,
14: gikan man na sa pundo sa national government.
13: Gikan sa itong buhis.
14: Gikan sa buhis sa katawan. Ikaduha, ang nakamaot pa kay nga naman, ang atong mga daghan, kaya sa giingon na nimo, daghan ng mga estudyante ang na-displace. Nawadan ang oportunidad nga ma-edukar,
13: makahuman.
14: Kontakto, makahuman. May na lang niya kung makatrabaho, mahawa sa kalisod ang ilang ginikanan. O sa may naitabo karon, ipikto sa ilang pagputol sa mga campuses.
13: Anong berto na sa Puris Province?
14: Anong berto Puris Province? Munang sakto na yung giingon nga, imong giingon nga. Gusto sila magpabiling pobre ang katawan sa Zamboanga del Sur kay para magsigig hangad nila.
13: Mm.
14: Magsigig yung ngungo. Hindi amayo, unta. Kung napon sila ginahimo, huwag man po'y gihimo. Karon, marang akong danawan eh. Gusto gini silang manambiruan po rin sa prabi.
13: Diba?